Nice. Wo go leje npase bi oluwa se nbe ti emi nbe laye osu kesan yi osan oju osu ele kesan yi o tu o lara bi ota fe bi ota ko ipinu olorun fun aye re yo di mi muse awe wa pe mefa loni mo pa lase ki emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o daddy ati mommy sunday akokore ninu osu titun yi sunday

0: o bo si ise woli hanhan mo nbo mo bere lati ojo Monday ta ti wonu ose kini olohun tin lo woli odekunle epafurasi fun ninu aye okan ojo kan awon eniyan an ki gbe pe an celebrate woli odekunle epafurasi ki lawon ise agbara ti olohun ti se nipase re olohun mo mo se opolopo gbogbo igba tin ba gbo testimony bi aye awon eyan se yira omi ji asimo gbon mi omi ji ayo mummy ati daddy kin to ni e lo mura an bo ni service loni isin kan pere la se e je nfele iside engineer e ba npe e ba na mic si eni na lenu e ja won na oroyin nti baba mi ologun ajobo darara ninu aye won isin kan pere la se loni mo n lo Jesus City loni gba ti o ba bi diago mefa won ti gba woli odekunle papras la leju ni Jesus City a fe break holy communion gbogbo awon to nwoju oluwa fun omo ma gbo wole yin gbogbo eyin te ngbo olohun gbo pe ko to di woye amodu e ti fe marry ma gbo wole yin loni because ise po ni ola o ma ti ma gbo wole isi orisi meta ago mefa lajo break holy communion gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo mo nbo e je nbere bayi
1: praise the lord
0: hallelujah
1: oruko mi ni ope yemi lati ilu ibadan
0: ilu
1: ibadan
0: ibadan bi nice
1: mo dupe lowo olorun to so yeye mi di ayeye
0: yeye yin mama kan sami oda sister kan ni ke se mama yeye re oda yeye
1: olorun to so egan mi di ogo tori ni bi last month yen mo ti ro pin pe ibo ni mo fe ya si gbogbo e wa lorun mi owo le gbogbo e ṣugbọn ngba ti olorun gbe ise ede pelu awon adura ta ma nse lara aro in fact awon adura yen ka ma ma fi sere o
0: ewo nbe o
1: awon aro ti 630
0: se ti mo ma se lori facebook yen
1: e
0: ma
1: jo yen ni ami pajeri
0: pajeri mama yo ni fonu o ku bo se ma ri mi wo
1: so
0: e wo le fe fonu Olorun ba nse phone nla fun mama yi. Ba nse fun baba yi. In Jesus name. Yes.
1: So issue kan wa sele ni office wa te pe ta ba ti meet up tori bank mo tin sise. So ta ba ti meet up target am our observation after observation ta ba ti le jade an lo le ni.
0: O leyan lo.
1: Then sir. So mo wo pe ba mo ye fe se tori o ti e ti sure pe ma wo observation yen mo ti e ti wo
0: e ti mo pe e wu le le meet up
1: so mo ti wo pe ba mo ye fe se olorun so a wa lo si aleshiloye mo sha ti meet awon people awon na wa ra nkan ni aleshiloye yin so bi mo sha se meet awon ma yin wa ni awon ti la account pelu bank wa pe so pe ohun o le sha account mo ba lo baya we e jo ma o wa ni ohun o le sha account pe ton ba ti e ma si pe awon mo lo ma si fun ti ma le wa sile mo sha o pe owo ko se nkan to ma sele ma lo be ma
0: le lo le
1: mo lo le won o mo lo be ni san
0: owo ina ni
1: so mo sha lo le won ibe sha ni olorun ti se ti iya yen sha ti ni pe ki ma ipe o ma share account yen omo mefa ipe o ma ba mi fund awon account yen nu mi te ti dun ibe la ibi ta sha ti nsoro tori mo tun so fun pe boya ton ba le ba mi reconnection ise mi pe tori ma wa target kiri o ti su mi awa ni ibi ta sha tin soro bi ayin sha se ni pe oni two bedroom flat kan pe kin de ma wo pe awon eyan tin so fun pe ko n fi le rent pe oni ohun le fi rent pe eyan kan ni delay yi
0: church
1: pe o n sha fi le yen sile sibe so o n sha fun mi ni ile yen pe ki lo ma gbe mo se wo pe kin kan lo ma gbe be ni so wa ni to ba di monday pe a ma lo wo le yen bo se wa di mo se dele mi ti e se meni mi se mo ise mi bo bo si pepe mi mo bere ijo yi mo bere orin mi ti e ki atawon nibo mi ba ngbo mo sa bere si ni korin ibi ti mo ye korin yen ton ti mo jo ton mo wa pe won pe kin dupe o pe won se won eni o bi mo ye pe won ba na ba ni oko awon so pe ka won ma wule duro di monday mo pe to ba di ola friday
0: ko jan ile to bo nbe
1: bi pe to ba di ola friday kin wa lo wo to ba ti temi lorun mo bo di friday mo sa lo be ti mo de be ile tuntun ni two bedroom flat won gbe be ri
0: ile ti e se ko ni
1: be ni sa won tun se shop si waju e so mo se inu mi sa dun ba se wa kuro nbe na wa ni ojo ti ma ti ready kin wa gba key just mo sa lo gba key na wa lawon fun mi ni o pe awon gba pada

0: International. Jenny, awon daidunu awon papo mo. Prophet Odekunle Epaphras. Baba mi o, gbogbo ojo keje osu kesa gbogbo dunna ni birthday yin ko. Olowo ori iyawa Temitayo Odekunle ni birthday last year. Abayin yo, abayin dupe. Awa dupe lodun ta wa yi tori pe mi wa to celebrate birthday todun ta wa yi pelu yin. Prophet Odekunle Epaphras. Baba mi o, e fowo pa wu, e firigi jubi to eto e. Iwaju waju bayi na loju gunbe, e o ni wale. Ape lo ni kepe, ate lo ni ketene pe. Yo ri ba foju kono, inu re ma yo ni. Omo di agbokore atobini wo jonu si. Se bayin lo mo Ibadan ni Oluyole, ilu Ogunmola, Olodugbo kerekere loju ogun. Ilu Ibikunle, Alagbala jaya jaya. Ilu Latosha, are ona kakanfo. Ibadan, omo jorosun, omo je igbe yo fi karaun fo ori mu. Prophet Odekunle Epaphras, baba mi o. General Officer ati jo, Comfort Life Mission International. Olowo ori iyawa Temitayo Odekunle, abayin yo, abayin dupe. Emi to se birthday todun yin ni o se mi gbogbo lade lade loba loba ti jo Comfort Life Mission International ni won ni pe emi yo se opa birthday loke rupe
1: nice kabiyesi o mo ki gbogbo awon kabiyesi wa bi oluwa se nbe ti emi nbe laye emi yin ogun o ni agbare ni to ni aye atun e se mo n pada bo lo ni rabaji gan lati ki abe egbon ti mo n gbo ni ewun ti sister yi so kale o didile two bedroom flat in one fun lo feli ni wu time bayi sala anu si ton kuto to bayi e je mfi gbogbo enu so bayi wi pe ise kan pere la o se laaro yi lagbara olohun an te ba tin bo emu padlock yin lowo oni na la lohun a si fiti but to ba ti di role an bo wa gbara oluwa ni Jesus City awon ti nbo nbe awon ti o ba ti de le bo ti je pe 77 ni power service 77 lojo ibi wole odekunle oluwa ti ni ki n debe ki n gbowo le ipele orisi eyan meta alakoko awon to nwoju oluwa fun omo oko ati yawo elekeji gbogbo eyan omo olohun te nbo olohun gbo fun o ti fe mari o ti fe lo ko ti fe laya o di pele keji to ba wa da le gbogbo eyin te fe ti do nile o to the next year birthday wole odekunle papers ma gbowo le yin awon ti ni passport won dani emu lowo a break only communion agbara oluwa ni ago mefa igba yen ni ma bere si gbowo le awon eniyan ni Jesus City iyen be to ba wa di 77 anointing won meji meji ti wa nle fun gbogbo eyan omo Olorun iyo ti mo so pe ke ma fi gbadua emu dani loni te ba nbo church ma tun fun yin ni mi na ni Jesus City atomi 77 bo se wa niyan o sister e so

0: Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole ele lu ele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank ni ye and mo fe fi gbogbo enu so ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 bo number se fun oni agbara elomi san 20 asini ke mo se tawon mo yin mo se ti won na mo engineer kin to mo lo church ago meje ni service o bere laaro yi igba to ba di ago mefa ni role isimi o tun waye ni Jesus City ni igbaradi fun ola an reti baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide. Ajo wa ninu service ni ola Monday ni agbara eni to laye atun. Eyin ayan fe ola ni birthday mi. Mo ti wa gbadura gidi gan e si ti gbo gbogbo ebun ti Olorun fe fun mi. Ko fun eyin mo be Olorun. Ko fi ba fun oni omo ni woye odun tin bo. Adura ti mo fe gba la temi o gba lola tin gba la le. Owo ti ma se ni baba Femi Emmanuel o wa fi ase le. Engineer, eje ngbon ti baba iso.
1: Ene sa o. Mo ro omo omo ijo yin lori afefe ni mi. Lati August last year ta lo si Jesus City. Eni ka mu nkan mo nkan e de ti so pe ka give out. Abi ka so nkan ta fe. E le believe mo joko ni isin. Be se Paris ko mo wo ko mo amowo program. Si wema ni ni Sunday. Mo de ronu, mo de ri pe osu kejo yi lati August last year titi di sin ona de se nkan mejo fun mi ma de list e kin so fun yin mo so bayi so mo so fun ona ni ko mo fe mo ki se ko mo fe moto ba won kan so ma give testimony mo so ko mo fe e class 320 ona se fun mi mo ni ile ti mo fe ta ona ta fun mi mo ra le 750 plot meji 750 750 ona believe pe mo ta 60 million mo ta ni 12 million ye ko sola to wo 3 million mo se sile boho mo se sile koro pe mo ti retire o olokan de se to je pe lumi ma de do ile mo ra boss koro pe mo ra tricycle kini mo ra tricycle keji kilo lo se mania se 8 to 4 chigo 8 to 4 ti o je pe to je pe mi o ni mama joko sinu le ti o se nkan kan ti mama se ju pe awon ko yen deliver nkan kan olodo to wa pese ise mi fun mi 8 things just like that in this 8 months I glorify God mo dupe lowo Olorun and me regret it lati 2023 ti want to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice kin baba yen ni nkan so engineer
1: lati 2023 ti want to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice

0: nipa ipa tabi ogbon mi o bi ko se nipa emi olorun emi ki n pariwo mo gba ti emi ba pari ise ti e o la won ariwo te n gbo yi ta pe ni e mo do lori krista pata ile miran eyan rin ni mo fi eyin ti agbelebu mo ti enu bo eje jesu pelu urupin akoko fun ti osu
1: Ewa wo
0: ni ke san tin so churo bi osu ojo bi mi yi se awon irupin yin la papo ti e fi n gbo mi o won la de ko ni ile ijosi to le ni ma bo o
1: sori pe iraku
0: won la de ko ni on to le ta fe ni kankan igbagbo re ba ro mo temi o la mu irupin re lowo lowo ba to se irupin akoko o ti ojo kefa osu keso churo bi yi inu nti ani ti an da pada fun olorun lori eto yi Aún eres temino a ti loño.

Alade Olubunmi Folasade ti ya ba fi tun won je o ti je pe oro re ni o fi eyin ti agbelebu o wa labi orun mo lo adabi to ba je pe ma je mu yin ni looto lati ma fi da pada fun eto yi o gba wa ti ani igbagbo lati se lo ni awon rere ta ti ro bi awon rere ta ti loyun o le bere si ni ro bi o ya gbe akete re. Mi no jo fi pa bere si ni robi re lese kese bayi.

Atori ni agbegbe kan ni ifo won ni moto trailer kan to nbo oluso ba be si enu moto moto lo oluto tutu atopa ti yawo awon kan ni edi awon kan ni asasi ṣugbọn ti mo mo ni pe e je ka gba iwo pale o ebi la o ba se gbe jajo gbe lala eh ki se dandan o pe yan kan lo ma ni dile alayo o ba ti di pe an nora wa e ja ye fun ra wa ora ye san ju koro run lo o oluso ki sangeli o won da omo lomo sadan o tari ya kan na ni awujo wa

akoko yi e je ka lo si awujo wa kini bibeli wi ki lo nsele bo e se ti awon olododo fi njiya inu gbogbo idanwo ti e wa laye idanwo gbagbo lo lejo re ti ijobu ri e se ti olododo fi njiya oroju o oroju roju ma se ku idanwo igbagbo a ma mu iso to dara jade e nigba ti a ba duro e se ti olododo fi njiya eje ka dupe lowo awon ti olorun ran si wa ni ilu ti awa ipapa ni ru akoko yi ti won se nti ijoba ko le se ti won se nti opo le ijosin ko le se gan ti se nti opo ti olorun ke ti won le se ninu ani won ti won fi fa awon eyan jade ko ninu ogbon aye mo gbadura fun yin pe e ma da igbega sinu igbega ti awon ti olorun nlo ti won ti se ti ijoba ti awon ejo won yo le se e o ni wale o omoga entertainment kudos and credit to your job to ba ni ti eda to ba tori telomi wa fogo folorun to gbagbo egbo e se ti olododo fi njiya awon kan ni oro ninu aye won si olorun awon kan de taku ti olorun ti won gbagbo ni toto kikido osi ati ise ni fun won egbo e se ti olododo fi njiya inu eko ti

0: Epo ojumo Prophetess Obi Sason. Eba mi daruko yi, eba mi daruko yi. Adupe. Adupe. Ame Jesus Christ. Angba yi.
1: Ni ojo ni Sunday akoko ninu osu keso ojo mi ti ko
0: adupe
1: yin ta jo pari soji ni ose tolo atutu bere ajodun oni weje we mu ni
0: adupe
1: wa wo mo wakati eri re
0: mama ku mama si ku na ni adupe adupe
1: si ajoyo mama yen lo ku sugbon igbeyin oku
0: adupe
1: je ka jo wa si odun yen
0: adupe
1: ko je so olohun olu ajodun yo temi ati yin lare
0: ami ami
1: adupe
0: epa mi fi bo se le de aro wo na gbogbo awa ta jo se todun to koja gbogbo awa meri ta jo pade ni odun to koja mama mama ku mama ku epa mi epa mi epa mi fi
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Itoni sona
1: ofe awon to ba bo yala boya won ba mona mo ton ba fe bere bere kan tabi keji nebe mi ti mo soro ni prophet rated obise fa ya gbale mi 070 33 21 46 07 070 33 21 46.
0: E farabalẹ pe number yen, e farabalẹ pe number yen, e farabalẹ pe number yen, e farabalẹ pe number yen, o ti yaju.
1: Yes sir. 070 2 1 4 6 0 7.
0: Adupe ase samodo eku aseyinde o omo rere agbeyan wa na o eku dile mu o e ti o ya giba.

Mozambique IBTC Bank. 0017 64 54 82. Tabi OPE 80 82 87 36 78. Amade Olubunmi Folachade Olorun na oluro gbala kan se mi na oluro lowo kan to fa je ranche mi de bi giga ma ti aro bi la si bi jo ba osu yirin ma jo kan mi ma jo kan le mi ise satani mete ta bo so temi niyan ma jo wa si mu se lori emi ati dile mi ko si te to nse ju pe lati jale lati pa ati lati ni on lo sele nile oluso yen won sa omo da won abi omo do mo oruko omo meta ti won ko sile do mo oruko bayi a o ni ri bi eto a tesiwaju ni ago mesan abo kanot belo on the 20 a tun pade o ni gbongan wa leyin irugbin re o le pe mi ki ase ati majemu yen ti leyin ti lo so eri re o 08169537433 so eri re o se gan ni Absalam ati Juba eyin te wa lojo opo TikTok ati Facebook e share program yi e pin logun e pin logun e je ki fi ara ko wa titi ni orilede yi o Olorun o ni esin o esin ti Olorun ni na ni ife ife ni Olorun ife yen lo ko wa po Olorun obi me ni kun obi ko ba lo nbi mo egbo ki la fe se si o ni pe Jesu farabalẹ o teriba o so di omo re Olorun ni ife to so wa po yi o atomi atororo gbogbo te fi sapere gbagbo eja Jesu yo dara po mo alaye Olorun yo ba rin Stanbic IBTC Bank 0017 64 54 82 80 82 87 36 78 OP Olorun ko se ni itewagba ta ba fi gbe ko wa si ise Olorun lowo kan yo fara won leyin eto yi a o ni ri bi lagu mesan abo eto atesiwaju Nigeria oni baje o ipina yo ni baje o a ni rogun esin abijobo onu se faje white o ya jugba

0: Nje mo ki gbogbo wa ku aro yi o. Nibi ki bi ta ba wa. A dupe lowo Olorun Olodumare. Eni ti n pa ni mo. Olorun ti yo wa ninu ewu. Ogo ni fo ko re o. Oya. Eja wa dile nkan o. Asiko idanileko o tun ti to. Pẹ̀lú paito wa. Emi paito wa náà ni o. Emi ni paito gbadé ogun lana. A dupe tori pe Olorun seun anu e do lai lai. Asiko ti gbogbo wa ti n du de re. Asiko idanileko wosan lai lo ogun. Oya. Ara ale ara oko. E mo pe ra yin bayi ko nka luko si radio re si kan yi tora gbara Olorun o jade lo laaro yi iwo ya ro ni o iwo foju ni o isun eje ni ti eni o kini kan rin lara re lo kon la Jesu ti Nazareti idande de loni iwosan de Eja morale dada. Le kan si emi paito wa ni o. Emi paito gbadé ogun lana. E ma wi pe eko la akoko ma se ka to gbadua. Eko oro Olorun paito wa kin lo de na. Idi ni wi pe ibi oro Olorun lagbara re wa. Ibi oro Olorun lagbara re wa. Idi ta se ma koko se danileko oro Olorun. E wa je farabale daada ka gbo. E je ka farabale daada se ri toro ibaye o. Bente ni wosan. Tori oro yi en la fin fun Olorun ni. On kan ti o lo lati fowo to wa boya no moto lo wa boya no le lo wa eko wa aro yi o da lori wi pe Jesu oluwosan ta nso yi ko si bi ti e ti se wosan Seri, ni aye John, toje pe awon eyin ipo to bayi, orun o ti iwo awon, onise iwosan. Dokita mama wa ye unyawo no le. Sugbon bo lele yon ti le sele nisin. Awon ti an sa isan ti po ju ki do ki to raye. Ko wa be yan wo nle lo. Enje mo pe nlo bi osibitu aladani. Iran an ti an sa osibitu aladani. Won mo wa ye yan wo nle ngba na ni. Ko ti si bi pe osibitu aladani. Ba se ni topo loni. Ko sa yi ma, sugba o luwo san kambe, Jesu ti Nazareti, ama be yan wo titi doni, iwe luko ori kerin, enle ko wawo. Iwe luko ori kerin, ese keji de logoji, moba inyo la roye iwo ki wato bangbo me to basa la ilera o. Tori agbara Olorun o jade lo agbara awosan ni o yo si to ese keji din logoji we luko ri kerin bibeli ni nigba ti o si dede kuro ninu sinagogu o si wo ile simoni lo ibada iya ya simoni lule won si be nitori re o duro ti ri si Oba iba na wi, iba si jowo re lowo o si dide logan, o se se ran se fun won. bíbélì nígbà jésù jáde kúrò nù sinagogu ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ó ṣèwòsàn nù sinagogu ni èyí ni pé títí dòní a máa wò yànsàn nù ṣọ́ọ̀sì ẹ mọ̀ pé sinagogu ó dúró fún ṣọ́ọ̀sì ni a máa wò yànsàn nù ṣọ́ọ̀sì bóyá yín ti tasẹ̀ bọ̀ ṣọ́ọ̀sì yín láàárọ̀ yìí kẹ́ ẹ tó máa gbọ́ mi ẹ̀yìn kan sì ń dún ọ̀ ọ́ ń bá ti gbàdúrà láìpẹ́ yìí ló kọ́ ńlá jésù ti násárẹ́tì lọ́gán láàmú ọ láradá torí ń wó yànsàn náà ṣọ́ọ̀sì àlọ́wọ́ náà ṣọ́ọ̀sì ńjọ́ kan arákùnrin kan wà tí ọwọ́ rẹ̀ rọ bíbélì sọ pé gbogbo àwọn farisí àti sadusí wọn jókòó wọn ń wò ó bóyá yóò mú yàn láradá ní ọjọ́ sábàtì ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé lọ́ba ní arákùnrin ó ní dìde dúó ojú lọ síbẹ̀ gbogbo wọn ń wò ó wá béèrè lọ wọn pé ẹ̀yin èèyàn yìí alágàbàgebè ṣé tí àgùntàn yín bá bọ́nú kòtò lọ́jọ́ sábàtì sẹ́ẹ̀ ní yọ ọ́ ní àwé na ọwọ́ rẹ ǹjẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ tọrọ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí náà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ní ṣúrógù tẹ́ ẹ̀ lè gbé ipa apá tẹ́ ẹ̀ lè gbé ẹsẹ̀ ń bá ti gbàdúrà láàárọ̀ yìí ló kọ́ ńlá jésù ti násárẹ́tì kẹ́ ẹ gbé apá náà kẹ́ ẹ gbé ẹsẹ̀ náà torí agbára ọlọ́run yọ tẹ̀lé àdúà náà ṣe rí ngbà míì wà ẹ jẹ́ ń sọ kinní kan fún yín ń pa ọlọ́run olódùmarè kò sẹ́ni téèyàn lè fi ọwọ́ gbáyà fún bíi tiẹ̀ ǹtẹ́ ẹ bá ní yóò ṣe yóò ṣe àní tí ń bá gbàdúà ní ìsìn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní ṣúrógù ẹ máa retí ìwòsàn ọlọ́run tí ẹ bá ti gbàgbọ́ yóò mú yín láradá orí ìkànnì náà mo kúkú wà láàárọ̀ ọjọ́ kan bàbá kan ó sì jẹ́rìí sí ohun tọ́lọ́run ṣe nígbà tá a sì sọ jí ń sango ó ní lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìwòsàn láìlóògùn mo bá gbàdúà mo bá ní ohun tí wọn ò lè ṣe tẹ́lẹ̀ wọn mọ̀ ṣe bàbá ní pákó lòun fi ń rìn igi ọ̀pá ń lòun fi ń ṣẹṣẹ kẹta òun ò lè rìn láìlo ọ̀pá ó nígbà tí ó ti ẹ̀wà yá mo bá ní ẹ̀yìn tẹ́ ń fọ̀pá rìn ẹ̀ sọ́ọ́lẹ̀ ó lòun wá rò báyìí pé pàìtọ̀ wá mọ̀ ní ara wa ti yá ó ní lòun bá rìn sí ibi ìgànnà yàrá ààhùn lòun bá rọra fọgbọ́n sọ ọ̀pá lẹ́pẹ́ ọ̀dà náà pàìtọ̀ ti ní aṣọ̀pá lẹ́pẹ́ ara wa ti yá ó ní sí ìyàlẹ́nu òun gbé ẹsẹ̀ kínní ẹsẹ̀ tí ò ṣe é gbé mọ̀ ṣe gbé òun gbé ẹsẹ̀ kejì náà mọ̀ ṣe gbé ó ní bó ń ṣáṣe rìnnù o ó nígbà tá a mọ̀ ń wo tẹlifíṣàn yàrá pálọ̀ ó nígbà tó ń débẹ̀ wọ́n ní àdádì ẹ ń ṣe ìdárayá kan ó lò ní han ǹjẹ́ mọ̀ pé sọjí tá a ṣe ń sango bàbá ìrìn wa ni láti yí mẹ́tu ó fi dára rẹ̀ lójú pé àlóhun ti ń rìn ní ìsìn láìlọ́pá títí di mo ṣe ń ba yín sọ̀rọ̀ yìí kò lọ́pá mọ́ àdúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè rìn ẹ máa retí ìwòsàn láàárọ̀ yìí nǹkan kan ni mo fẹ́ràn pọ̀ ọlọ́run olódùmarè kì í tẹ́tì láti ṣojúṣe tiẹ̀ tó bá ṣe ìwòsàn nìwọ nílò ó ti ṣetán fún ọ àní a máa wò yànsàn nù ṣọ́ọ̀sì mo lọ ṣọ́ọ̀sì kan bíi sámọ́ńdà ń bẹ́ ń jọ kan ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ọwọ́ agbára ọlọ́run ni a sì gbàdúà ló kọ́ ńlá jésù ti násárẹ́tì ọlọ́run sì ṣèyanu èyí ò nìkan mo tiẹ̀ ń sọ mélòó rẹ̀ pàìtọ́ wa kó sì àṣẹlẹ̀ sémi náà kò nílò kan máa ronú títí oba ti gbagbo laaro yi bi pe eyan fe ran je ko ni olorun ni ke se eyan won gbadua agbara olorun o si jade lo agbara adande ni agbara atusile ni agbara awosan ni iwe luko ori kerin eja ka bibeli so wi pe ese ikeji odin logoji nigba odide ko ni na sinagogu o wole simoni lo o ba id o si ba iya ya simoni o dubule won si be ntori e eyen wo en to wo yansan ninu sosi o tun awo nu le lo ko si bi ti e ti wo yansan aleyin ti e ti bo si sosi laaro yi e ma reti wo san eyin te ko ibanu le a ma wo yansan nu le won mo bo ye si ranti nigba ta se dani lekan lori iwosan lai logun kain ki n to bere eko fifi fun ni eran ti mama kan to pe o dabi pe agbegbe ojo mo ni ya nkan kan mama n ti pe won lodun kerin abi nkan ta ti rin re eran ti ti lawon ti rin ni isin pe a ti rin kakiri inu ile oku kawon obo ta ti mo ni ese kan na teyan fi rin inu ile na ni fi rin ta ẹ̀bọ́ ta ń ṣẹ́jú kan agbára ọlọ́run ni a ní a máa wò yànsàn náà lé gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn náà lé tẹ́ ẹ lè jáde gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò lè jáde ọya ọya ọya ọya ń bá ti gbàdúà láìpẹ́ yìí agbára ọlọ́run yóò gbé ń dìde agbára àwòsàn ni agbára àtúsílẹ̀ ni mo lọ àkóbọ̀ njọ́ kan o ti to bi odun meji seyin ni isin ngba mo de be mo baba mama agbalagba kan omo odun metade ni 80 ni won mama yi ofo parin mo mo ba ni amama ijo mo ri yin kain e mo nfo parin won ni pa ito wa ajala ta na eyin na kon mo ni lona wo won ni bi ose keta ni isin le se dani leko iwosan lai logun le ba leyin te nso lo opa e so pa le won ni lati gba na na mo ti so le olorun olodumare ogo ni foko re o ebi ki bi to ba wa to ba nlo opa rin laaro yi n ba ti gbadua agbara olorun o jade lo agbara atusile ni ọjọ́ kan wà mò ń ṣèdánilẹ́kọ̀ àwé kan ọkọ̀ tẹ́ẹ̀sì tí ẹ̀ ní agbowó ní ń gbé ó ní oṣù kẹfà tí ọlọ́run ti mò ń lára dáre ṣùgbọ́n ṣe ní ṣe òun ní ààhin kí n lọ ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru ọláìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru ó sì lóògùn tó gbọ́dọ̀ máa lò ó nígbà mo gbàdúà tán òun rí bíi wípé ara àwọn nǹkan kan bu ara àwọn ọwọ́ agbára ọlọ́run òun sì gbọ̀n àdúpẹ́ èèyàn lè gbọ̀n ìyẹn gangan kọ́ ní ìwòsàn ó ní tó ń ṣàkíyèsí ni pé àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru ń lọ bá lọ ó ní in tó ń wáá fi dúró de oṣù mẹ́fà ni pé ọ́sà ń yà ń lẹ́nu ni pé àbóhùn ó nílò ogun olóṣù kẹfà rè òun ò lo ogun ẹ̀jẹ̀ rè ò sì ru mọ́ gbogbo ìwọ tó ń gbọ́ mi ọba aláìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru láàárọ̀ yìí wọ́n gbàdúà ló kọ jésù ti násárẹ́tì kaná ń kọ́bọ̀ kọ́bọ̀ kò ní ná gbogbo ń tọ́ yẹ kọ́lọ́hún ó ṣe láti mọ́ lára dá ó ti ṣe agbára rẹ̀ ó sì jáde lọ agbára àtúsílẹ̀ ni àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru ni o tàbí tọ ṣúgà wọn gbàdúà láàárọ̀ ìlókọ jésù ara rẹ̀ ó sì yá mo rántí mò ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ìwòsàn láìlóògùn nílùú ògbómọ̀ṣọ́ ní ọdún kan kódà lọ àná mo lọ ibì kan mo ti ẹ̀rí ẹni ọ̀jẹ́ adarí rédíò bẹ́ẹ̀ ń gbà náà a pade nbi ibi kan lana adupe nje mo pe bi mo se nse dani leko lori iwosan lai logun ti mo se ngbadua fun awon eyan enikan jeri si owo iwosan ti olorun iwosan baba agbalagba ni baba ni eyin awon ko se te won lawon o le bere emi e paro tanyan je o to le mi ma so musulumi babai koda nje so ni pe eyin awon o se bere lati kirun mo eje mo pe ngba gbadua lo ko la jesu ti nasareti olorun si wonsan woran je ojo kan ji mo so pe ato ngbagbo ati musulumi ati legun ko se n tolorun e wo san tawe kan te ori radio lago oni pa to we mo so musulumi mo eyin te ba ranti awon ti a je musulumi gan tolorun wo san gan ni ada lohun e kan gbo tenin kan o pepe e ma dawe n lohun ala ajale mi olorun mo nla rada mo ranti ojo kan mama kan pe ala ajania wọ́n nígbà mo gbàdúrà ọlọ́run mọ́ larada wọ́n láìsàn kan wá ń se ọkọ̀ àwọn tí wọ́n já láàjì wọ́n ní ṣùgbọ́n baba ń kírun lọ ń sálẹ̀ wọ́n láwọn wá ń wò pé bó làwọn ó ṣe alẹ́ aṣọ fún ọkọ̀ òun tó já láàjì pé páítọ́lọ̀ gbàdúrà lára àwọn fi yá wọ́n níbi àwọn tí ń rònà wá rò pé baálé mi náà láìsàn kan lẹ́yìn ẹ̀yìn mọ́ dùn wọ́n wọ́n náà bá pa kítí mọ́lẹ̀ na ba ni je lo so fun dadi jare ni won lo so falaji won ba lo ban bian tin kirun sale alaji alaji ejo eje so kini kan fun emi ma ti ri wo san pa ejo kan lo gbadua o lalaji na ba ni kan ni won ni bi emi gan tin kirun lo ngba fe gbadua emi gan da le die ejo mo pa e aisan ti ma se mi un ti lo olorun olodumare eyin je mo olorun eyin ejo ko je eje nsalaye fun yin egbo mi dada baba je musulumi oba je legun ani ko se wo lo ngbegun le agbo yin le yin eje nso kini kan fun yin boya bi o ti e ti ngbegun lo fese bego eni o wa jina won gbadua laaro olohun mo larada pejo wa olohun o megun larada emi mo so be fun yin eje nso die fun yin gbogbo aye njesu ku fun eyin omo gbogbo aye njesu ku fun koda iwo to ba ngbo mi to ba gba pe oso olohun olohun o mo larada se tun gbo yin ori opo yin e mo olohun eyan le pe e ro pe eyan bi o se adu ba pe oda n asi si olore olohun ori baun olohun ori baun pa ijo wa a se ma se mo se o ti mo fi laisan yo mo larada gbogbo eyin te kaisan nipa ibalopo ti oto ai e ma se be mo o ko da o sugbon olorun o mo yin larada te ba gbagbo laaro yi eje nso fun yin se ri imu larada wa o ti diya re o ti san gbese re e gbo mi dada imu larada re o ti san gbese re idi teni keni fi le ri mo larada na nje mo pe jokan leni kan ba ko tesi kini kan wu ni bi eke re mo bi orun o ni bi mo se gbadua lopo ra o wa ko be o ni won ti e mo po olorun le loru re na mo wa wo awon tesi to ti ko si mi tele tele yi mama fi bu mi ni o kan be o ko o ni paito won tori ese paito wa o ese paito de mo sa rerin ni mo wa wo bayi pe abe wa ro olohun ile fi mo pe ke sowo wa lagbara wa se mo pe to ba se mi ni won so fun awe na won so fun wi pe o le riwo san iwo to n bu mi olohun o mo ri baun ani kini to wu ni bi orun re mo eke o si pora ngba mo gbadua eni si ti bu mi seyin owo wa ko lo wa ori ofe lasan ni igba mi e ran won ran si olohun mi won o si paro wa la wonu gbo awe lo l'olohun wa dagbara bi owara ojo lo wa dabo awon adupe ere lo mi yo lo n gbadua gbadua o n jagban jagban o n fe do bo k'olohun o to fon lagbara ma ni adupe se re mi n o se nkankan okan fun mi lori ofe na ni be mo so fun yin okan fun lori ofe na ni a se so ji kan sango boya jabute ni an pe aisan na an kan tun ma pe ni ese irin e mo ti ese eyan kan wuri biti bi e bi odo bayi iwaju olorun olodumare teyin e ti paro ngba se soji mama kan wa won gbese n wa o si fa loju ese agbara olorun ni oro aweko bi mo se n ba nsoro e ni ise be ba gba mo la le ti mo fi gbegiri le ti n ba gbadua olorun si to mo la rada ebun ni ore ofe panbele ni ore ofe olorun panbele ni awon awosan tai gbo lori radio olorun se melo melo la ti an foju ti an riran ani mo se dani leko li ipinle ondo njo kan eru ba awon ti an wa nbe an ro wi pe awon bi pe adu adake je nkan kan la kan wa se o ya won lenu igba mo gbadua tan olohun olodumare kuku ni ebun atori ofe ni awe kan arabirin kan to kokko pe inu kini lo ti pe ibi garage ilesa lo ni peto wa peto wa peto wa okutanu omo ti pora omo ti pora se ri won sare ka kinu radio ni tori agbara olohun olodu ebun olohun ni iwo to ba saisan laaro yi won gbadua koni ka lo carbon nu n ba ti gbadua fun tan lo kon la jesu ti nazareth ni tele se tele ke ma se n gbo je po ore ofe ni n gbo je pe bun ni ara yin o si ya e sa ke si pe n o pe keni keni o san kobori ke se mi mo ni n o leto ati gba kobo lowo eni keni oro wo kankan ko emi ko olohun ni ani lojo kan mo se dani leko lori radio na kuku ni ni ilesa ni ibe mo tin se dani leko njo na mo ba si gbadua e je mo wi pe eni ti olohun mu larada igbo ora lo wa igbo ora in lo wa kele nse na paito wa eti re kan ko fi gboran o ni ogbon odun eni o ti lo ti di seyin gbogbo gbamba so jeri re mo mo ranti eni o pe mi lati challenge njo kan eti ti e kan na ma di ni o si si gbogbo eyin teti yin ba di tabi te ba gboran dada so ti to se merin ni isin ti mo lo se dani leko ni waju kini lona kini ati pe bi bayi ni isin ona fe baba kan wa nbe won ni eti awon mejeje gboran dada won ni sugba bi mo se gori aga wasu ti mo bere si wasu leti mejeje sisi lan si gboran gbogbo eyan ba laisin eti leni e ma mu ra awosan won gbadua a si eti yin eti kan di ni o kini kan sele ngba kan ni o eni ojo gboran dada ni o gboran kankan ni o e ma reti wosan agbara olorun o jade lo agbara awosan ni ani arabirin yi igbo ora lo wa ile salemi ti n se dani leko lori radio mo ba si gbadua lo kon la jesu ti nazareti eti re sisi se ri gba mama n pe mi arabirin ni won ni paito wa won ni ati enu gate office awon e la won ti ma jeri lo pe gbogbo eyan la won so fun inu won dun ara won ya eyin te ba ranti o ti yo ti fe to bi odun kan bayi ni isin tabi osu mejo sa arabirin kan ni apetembe un baba arabirin un gba won bi mo ranti bo se bere jeri re o ni abile ko ni mi o ola abile ko ni mi o o ni won oriru eleri o ese re kan kuru si kan ese re kan kuru si kan ngba mo gbadua lo kon la jesu ti nazareth ese sigun arabirin san so le mewa ni ko ti ye mi won o mo nto sele mo le mi no mo a ba se ngba ti ese eyan owo olon lo wa kini aisan ti nse wo loni oya won gbadua bayi lo ko la jesu ti nasareji eje wa so yato laarin idani leko ya ti owo agbara olon yi ati mi ke ko se ka lo ka bo oju ese n ba ti gbadua ni isin lara re oya ngba n ba gbadua tan gbogbo n to le se tele ma ni omo bere si ma se eyin te wa lori dubule aisan mama kan alakowe ni won won pe wa lati bodija ni jokan omo odo won lo laisan cancer ori bed lo wa won ni pa itowo omo dide omo foke omo dide agbara olorun ni eranti mama kan na lona kini a je ti pe ni isin ogbere ti o ya bi nkan ni lodun na olorun mu mama yi lara da won edide lati bi osu melo kan agbara olorun si gbian dide won wa bere si jo omo won wa pe mama oni mama e jeri mama o ti e le jeri won sa njo ni won sa njo ni iwo na ojo loni tori agbara olorun o jade lo agbara awosan ni ori re ni pariwo ni orun ni ndun o ni igba ya ni ndun o ni aisan sun e je ni oro mo bi ni e gbo wole bi ti ba ndun yin lo kon la jesu ti nasareti agbara awosan jade lo agbara atusile o jade lo eyin toju ba nu e gbo wo soju yen eti ti ogboran e ki kabo eti na won gbadua ni isin e ma reti owo agbara olohun agbara awosan ni paito wa se won subu e o ni subu paito wa sara mi o mitidi ara re o ni mitidi ani ti n ba sa ti gbadua gbogbo n to ba le se tele ko ma se o ye je n gbadua olohun olodumare ogo ni foko re o mo ti so fawon eyan yi iwo lo mu yan larada enikeni to ba lo lagbara kankan in paro ni sugbon adupe lo re tore e kan ni wo soro e meji lagbo wi pe agbara je ti e iwo lo ran mi lo si ran yoruba iwo lo fun lori ofe a si dupe adupe tori pe gbogbo bi oro e ba ti jade lo o n fese re mule tori pe oto ni ije lo kon la jesu ti nasareti gbogbo eni to ni aisan ori ori fifo ni o ori itulu ni o nkan rin nu ori re ni o on gbo igbokugbo ni o mo pase loko jesu ti nasareti o ye gba iwosan ni o ko jesu e gba itusile gbogbo eni o ni aisan romo lapa romo lese o ya ese ko ne ko lokan mo gbadua apa to le gbe ma gbe bayi mo ni loko jesu ma gbe bayi mo ni loko jesu ma gbe bayi mo ni loko jesu ma gbe bayi gbogbo eni o wa lori dubule aisan o ye edide ni o ko jesu edide meli hatu kaikimanga sotokere angeseli hatita mezozo no ikaikimanga shile brahati aba gbogbo aisan oju mo ni gbogbo aisan oju oju ti oriran oju ti nro ni oju to fo ni loruko jesu e gba iwosan mo ni loruko jesu e gba iwosan mo gbadua feyin te yaro edide ni o ko jesu edide gbogbo eni ti ese re o mokan mo ni loruko jesu edide gbogbo aisan isan ni o aisan eje ni o aisan nu egun ni o loruko jesu e gba iwosan mo ni loruko jesu e gba iwosan mo wa pase iwe ti to di oya si ni o ko jesu mo ni ko si bibeli la fun loruko kan toju gbogbo ko lo wi pe loruko na gbogbo e kan ma wole mo ni gbogbo eni teti re di mo pase loruko jesu eti na ko si gbogbo oju to fo loruko jesu e riran ni o ko jesu e riran mo gbadua gbogbo eni ti nkan wu lara re gege lorun re ni o nkan wu legbe re ni o nkan wu leyin re ni o oya loruko jesu e gba iwosan ali hatikema no sukunenga igini manzozo no metuka ikiman kashile brahatia gbogbo eni o ti sise abe won ti sise abe fun oni bi kan ri ko wa si tan isoro na gbogbo eni ti o ti sise abe ti o si tun ni soro loruko jesu e gba iwosan mo pase ewosan patapata loruko jesu ko sede e wa gbo mi o gbogbo eni keni to ni so pe o ti lo si bitu tede won ni tin se o yo gba ki won sise abe fun o mo gbadu agbara awosan ko ba le o ni oko Jesu ti Nazareti o ni nilo se abe mo tori loruko Jesu amu oni arada mo ni loruko Jesu amu oni arada mo pase gbogbo eni ti a handun gbogbo eni ti eyin ro gbogbo eni ti enu re run gbogbo aisan to ni se pelu enu oya loruko Jesu e gba iwosan mo ni loruko Jesu e gba iwosan ogo kele hati Esu tono, ekaikima, azazani, heli hatu, esu, ikileba, sukumange zanangra hatia. Gogwe ni toni aisa o yioju. Gogwe ni toni aisa o yioju. Loruko jesu atu yesile. Mokwa se, we, miesu jadelo. Gogwe ni toni idena ati lonyo. Mokwa se, loruko jesu asi nonye. Moni loruko Jesu asi ina yen gbogbo eni to ni aisan gege loruko Jesu po radanu moni loruko Jesu po radanu mo pase loruko toju gbogbo ko lo aisan kaisan eti mo ti da ko ni o eti nti da ko ni o lati ori re de atelese eye igba iwosan ni oko Jesu e gba iwosan ni oko Jesu e gba iwosan ogo ni foko oluwa ogo ni foko oluwa bahatede egele ha esuno ataya ne ekilebonzo erasuto nengile bahaka bakachile mrahati aba mehazozo no ni oko Jesu ti Nazareti eyin te nkalolo omo ti ranmu soro lato ni lo atu okun ahan yin Moni loko Jesu atu okun ahan yin keke to kadengle ba hasoso no e chaya ne monze likima kaiki mono kumangeza hatita e resoto nengla hasoso no grehiti aba mo gbadua loruko toju gbogbo kolo gbogbo eni to ni aisan gbogbo eni ti ade mole iwo to ti le jade ni odo pipe oya dide ni oko Jesu dide oluwa ogo ne foko re Oluwa ogo ne foko re Oluwa ogo ne foko re ni oko Jesu ni mo gbadua ami ami ami agbara Olorun be ni bi o piu sakali ha esu to nengali ha shile brahatia agbara Olorun ti jade lo oya gbogbo nto le se tele oya ma se e omo ti ogboran tele se re ti ti ogboran o e fi kadi e ti togboran ke wa soro si eti teun e ri po ti si agbara olorun ti jade lo laaro yi eye ikoja boya agbara awosan ni agbara awosan ni ogo ni foko olorun ogo ni foko olorun oya oya oya iwo to le dide tele boya ma dide bayi tora agbara awosan olorun ti jade lo agbara tu sile oya oya nte le se tele oya e ma se e pe wa sori a radio laipe yi sugbe yin te le ko tesi o ye bere si ma ko tesi e ri yin o iba se whatsapp iba se tesi 07034189189 number tesi e ri yin no kene nti olorun se fun ola aro yi 07034189189 Emi no yin ti o le rin tele ti nfo soke adupe 07034189189 oya ko tesi e ri re o oya ko tesi e ri re o kini nti olorun olodumare se fun o 07034189189 o le ko tesi o le ko whatsapp o le ko lebo o le ko yoruba o gboran tele ni o ti ngboran o riran tele ni o ti riran oye ko tesi e ri yin o mo le le kon yoruba le ko lebo 07034189189 number tesi e ri wa nu kini nti olorun se fun o paito wa olorun mo lara dasu gbe mi omo tesi ko o se ri voice note kan wa tele lo nbi whatsapp yin 07034189189 e le record ohun yin lati jeri si owo agbara olorun kene nti olorun se fun ola aro yi owo re ro ko se gbe tele o ti se gbe nisin Oye ko tesi e ri yin 07034189189 Moni gbogbo n te le se tele oye bere si ma se tori agbara Olorun ti jade lo agbara atu sile ne gbogbo igba ni sise wosan adupe eni tin kiri tin sore ne bibeli ni se gbogbo dida gbogbo awon alaisan tori Olorun wa pelu e mo ranti ojo kan mo n se idanileko mo fi ran mo ti e se ni mo wa fi ran se si radio kan ni Lorin adupe lowo Olorun ngba mo ni nto Olorun se ko ye yan ko yi opolopo yin o ko ye ngba mo emi ti mo ri en ti mo ri lo je nso be en je mo wi pe ni Lorin mama kan wa afusatu ne n o gboru e ri ba nri ani jo to pe mi mo nti rafu le ko ni o si koko gbadu abi iseju mewa fun mi mo ti en be work wo lokan mi ni ki lo Olorun se farabirin to to bayi ike lomo ni o lo si pora pelu ekun ni fi ndupe lowo Olorun kini aisan ekele ba hasuso no ika kima kasuto nengle banzozo nonga hakaba kiboku nze nengle hatita resuto nengle hasantaya ba awa kan wa to n gbo mi la ro yi sori aisan ese ni nsio ni sin o ti le gbe tan sugba mi Olorun ni so fun o pe ngba ti o ba idotun la sijo merin bi o le sare mo gbagbe nti mo so fun ohun emi Olorun lo ni so fun o awa kan wa ese re papa julo ese otun o le gbe daada sugbo ti sanju tin tele lo ni sin emi Olorun ni so fun o pe ko to di Tuesday si Wednesday o ti le fi ma rin koda o le fi sare emi Olorun lo ni so be fun ko si ni yo sele kini to Olorun se fun laaro yi 07034189189 kin gangan ni to Olorun se fun bo tesi ti wole o adupe e je mo nkan kan gan to Olorun se fun yin eni ni mo ri wosan o adupe kin gan lo Olorun se fun 07034189189 adupe lowo Olorun ogo ni foko Olorun thank God thank you sir I can walk very well I was having stomach pain but now I thank God adupe inu ni run eni na omo ti rowo wosan o be se nko mo ri o adupe o adupe o eni yi omo re lori nfo ori fifo re si ti lo adupe 07034189189 adupe lowo Olorun Olodumare o eje gbo kede ni isin se wa ri esi mo ko tesi e ri yin 07034189189 leyin kede e wa le pe sori afefe lati jeri
1: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: 72 hours with God agbara olorun ma role bele titi se yalu ninu aye oniboji ku eyo ninu ipade adura wakati meji le ladori pelu olorun ni CAC covenant of mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agumesan aro ati show ru la go meji la ru lojo sunday apade la go mejo abo aro si meji la osan ati show ru la go megwa le o je roni witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe jo olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbi wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
3: Kubaje 24, 29 tabi 32, saati feye, pelu alori kubwe konibani tore, kote 32FM 949, feye.
4: Emi amu woli,
5: yotone rangbara,

mọ lokoto pẹbẹ adio tan la won mọ lu tin re kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi kawon ko to ma da mọ lu kaakiri gboro ko mọ lu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewure te dori mọ lu o wa bi kan se lojo ki won ye re kaakiri gboro o ti do fi o o ti diwa odaran ati mọ lu ateni ni mọ lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lon keta tan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kire mumi kikan eye damalu kagburu nipinle oyo

0: Show. Undo yung baleti. 32 FM no baby. 94.9. And yeah, I'm feeling that book what by yeah. Our fear is gone.
1: Our fear is gone.
2: Hello everyone, my name is Muyiwa Ademola Authentic. I'm here, this is 32 FM 94.9. Ikoni, don't fill in the here with laughter. You will never cry.
3: 32 FM 94.9.
4: Eko jao.
5: Eka bo.
4: Iya bi tin sibo ni kan.
5: Ah, baba ko mi, eka bo ti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
4: Wo, wo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan. Ka ko fa awon tin ba wa da.
5: Baba ko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Ini mo ti e ta mi ready fere lowo mi pa pa.
4: Kini to de o polo oja re ni.
5: Mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi.
4: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
5: Baba ko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Itu ba won debe lati lo polowo oja mi.
4: Iya bi tin sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Nibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
5: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
3: FM 94.9.
6: Mi money ni tori gbogbo aye yo kun fun imo Oluwa gege bi omi ti bo un asiko ti to wa yi o lati ba Jesu pade nipa si oro Olorun lori eto ibapade Jesu ibapade Jesu lati ile ise 32 FM 94.9 latenu ranse Olorun ala oluso agutan bayo Oluwa yemi ti ijo the World International Christian Center ti atumo si Wonders Chapel adura wa ni wipe ki e di alabuku fun bi e tin teti tesi nbe wa
7: ma pe ko mu Christi ti wa ninu wa o ni gbogbo opin ibere arin ogbon Olorun to ba ja Christian to ba ni oye ye o mo yi pe ko sin ti nipo ogbon ko sin ti o le tinu e jade enikan ni pe bo lo se isi be ni o le mo isi but when you are speaking in tongue to n fe de for to tun wo inu God will speak Olorun wa soro hallelujah Eje ka lo si ese kerin. Eyi ni o si un wi ki ani ki o ma ba fi ki ani kan ni ma ba fi oro etan. Se kini? Bo de yen se ma sina. Thank you. Be yen se ma sina ni pe won fi oro etan tan o je. Iyen lo po ju ninu ti oboroko wa npe no Christiani. Sheri ninu kolose ta wa yi oboroko awon nkan ni oju yin ma sisi bu pe ni se ti mo ti wa no Christi. Kilo fa gbedeke igbagbo elomi. Ori onje na gbe gbagbo elomi ni. Ori onje anything jije bayi imi o gbe gbagbo eni ni. Bo ba lala to jeun loju orun oran ti de ta ba ni pati te lo o be tan se so be le po ni ah o ti jenje aye o ti jenje aye ah e ko ise nkan gidi e je na bi se yo ba ma se kini yo ma beru Adu ati o ba wa yan lati nu beru yan do se kini ni o ti jade Te ba ngba ta ba de stage kan ni bi ese bibeli tan ka ro yi o wa ri pe kedikeri ti e ma dajo wa de po nje mo Sugbon eni to ti fa year for Christi eni to je wo Christi sugbon tori pe ko me de yi won ti lona Hallelujah Be lo we en to wa le gbere pe kina fi si wo lona Elomi won ti so fun gbogbo obere la je. Ko si ti niyawo. So igba ti o ba mu na kini o mu. mo ni gbogbo obirin la je kini ase bibeli ogun tolorun da so en to gba pa je ni gbogbo obirin ngba ti o ba mu aje ni o mu en to wa gba pe gbogbo tolorun da da ngba ti o ba mu da da ni o mu ebi ta ni o ebi be yan se ro as a man think so is he ondo fi je pe opopolopo nkan ti wa l'Africa ori bakan ma ta ba so yi pe ah odo ilagbara o to bi on lo rubada lu yi e je a ma bo ndo tan oyibo ba lo ri pe godin benu odo seyin bo yen gbogbo e no wa do mo yin lo odo odo seyin bo seyin beru eyen e je kan ka oyibo ri godin be gbogbo e pata no wa tori pe yin ti gba pe odo yen lagbara lumo ni tin bebe yin o si ni riran ri eyin o ni riran ri oni eyi ni mo nwi ki eni keni ko ma ba fi oro etan mu yin sina in those days ko to di pola jude to poro po awon ranse olorun lokunrin ba fe lo ni ise ti emi n fe lo gbagbara won idagbere fun yawo won won yo ku nle ni keyan yo lori okejo meje layi bo seru e layo de won declare wanted won ti le poster ko to de won kan ko missing ni won di so pe call this number if you see him won ni ma pori oke lo sa lo layo ju dudu tori kide ni won gba pe ah to bere ba le ma pe awon lo si ise adua kan adua yen le magba e so fun abun kan na si osha die e mo bele mo ji omo e pe kan si osha kan na sa sona die gugu ara le sa sona hallelujah o eyi ni mo wi ki enikeni ko ma ba fi oro etan mu yin sina en to ba fe mu yin sina o le wo susu si pe ah mama e gbadua o tori omo te ni ndare e bayi ti gbadua yen e fi ye bayi le omo beta ni ndare o ti da lori omo ko kese 30,000 kide ni yen so yen oro etan ni o si fe fi se kini o sugbọn wa to ba ti pe inu kristi mo wa kristi ni abo ati odi ebi mi buburu kan ki yo subulu wa be ri arun karun ki yo sumo ile wa haleluya o to mo yi pe ni se to ti wa nu kristi ati gba oku lowo ijọba emi okoko ti wa nu ijọba lo okan re ma bale o so fe ni e pe boya ko to wo ntori ko ibamu haleluya o ko te kini o ko tun wo ese do tele ese kanu ko ni eni nitori pe bi emi ko tile si lodo yin di ara sugbon emi nbe lodo yin di emi mo nyo mo si nkiyesi eto yin ati iduro sisin yin igbagbo yin ninu kini o ibi ti gbagbo e ti gbodo du oni yen ninu kristi ni ko si nkan mi to ba ti je gbagbo edu onu culture ki se pe mo against the culture mo si mi gbo mi taku asa sugbon igbagbo ninu asa ki o ba so esinu ide ki se igbagbo ninu asa ti o ba se kini o ti o ni je ko ranti pe nu kristi lo wa ki se asa gidi lati tele hallelujah o hallelujah o ese to tele my dear sister oya ese to tele nitori bi eyin ti gba kristi jesu oluwa be ni ki a ma rin ninu re so fe n to wa legbe re pe se o ti gba jesu kristi oluwa ma rin ninu re so fe lo mi pe se o ti gba jesu oluwa ani o so fe nikan so o ti gba jesu oluwa ma rin ninu re hallelujah oporopo wa ta ma so pa ti gba jesu ati gba jesu a o rin ninu christi christi si ni imale aye oni bo se wa bo se je imale ta wa na ba rin ninu imale oni eje christi o nwe wa mo ko nu ese dede wa emba ti wa nu christi o ti wa ninu isimi o wa nu kin bo pe yen o wa nu kin bo pe yen job lohun o simi okan o bale si pe don beru juro de baun opolopo nte lo mi npe jo pe tan pe ni ipagu adura ijaya ni asi mama do Oluwa Oluwa Oluwa ma je gbo ma mi sin Abraham o gbe ti esin o Oma Abraham si ni o Isaac o gbe ti esin o Jacob o gbe ti esin o won ti e paro ipe omo Jacob kan ti se Joseph ko ti ku subon gba ti baba ri ori o ti dorola to lokiki o ma je ki enikeni fun o ni awon oro ti o se kini o ti o mu o sina oro le yan fi sina ngba tan ba fun eni awon imoran ti o ba ti christi mu imoran e de ba asamu hallelujah o imoran le ba eko to konde we mu subo de ma ba ti christi mu hallelujah won gbe ma nkan wa si program kan ni online oyibo ni ma e and I think presently as at that time don't go where I've been touching lobby 40 only time ti won bi ohun ni challenges awon doctor ta den toju ohun only awon important you say Nigeria o ilu ebo ni o only most of the opropo awon oyibo admission go we don ko won ni di ogun odun ni gugu won ti koja lo bo do si wa di sin ise pe eyan nkuru imo etolera nti an so ni pe ni opodopo igba ki so na ni final hallelujah ese to tele ki a fi gbogbo mule so fe nikan pe fi gbogbo mule ninu tani thank you bo je fi gbogbo mule ni pe oro yen yo ma dagba lo kan aye bo se soro yen ohun fi gbogbo mule ni ki se mi ma bi ko se christi jo wa laye ninu mi jesu ni aye mi christi ni iye mi mo rin ninu imale bo se so yen be lo fi gbogbo mule ki a si gbe yin ro ninu re ki a si fi ese mule ninu igbagbo yin gege bi ati ko yin ki e le ma po ninu re pelu idupe bo le se ma po nu christi pelu bo se ma po nu christi pelu idupe ki la ndupe le lori o ki se po ra ma to fun o o se n to gba mi la o se wo

eku dede wo yi o o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti gbo radio to un gbalẹ kankan badan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: happy new month. The instrument about in law. I will let sorry Tony only in ati eri re. I begin so quick only ati eri me. Lorko igbimo alase 32 FM 94.9 fenye. Tokale letente si Laughter House Premier Hill. Mokola ni Ibadan. Lorko gugba won ta jo seto laro yi. Lucky man lo gba se lowo Usman. Ne 32 FM 94.9 on Facebook fenye. They go ke comfort wa nbi awon ni o ka bibeli laaro yi ya de go ke ki awon ara le pe won ko iwo osu tuntun o
1: e ka ro o aku simi alayo toni o aku osu tuntun osu ayo ni o je fun wa o
0: ami ami inu mi dun mo ro pe ai le fe fi ki won mo ki dede gbogbo eyin te wa so e ka ro ya ka bibeli bigba ti ai soro ni je ejo e wu re kinki ami lo mu mi de bo ede wo ni yen lucky e ma lo ede ai nbi o omo te ni ki won ki awon ara le e fi ai ki won o e ma fi ai ka bibeli loni abaka sina white juba oba awon tapa oni chocha mi de wa lataya lalumole olohun gbe mi si afefe ni taiwo te ko balade on Facebook Apostle Tekobo on TikTok. Taiwo Alade on Instagram. Awa Mary on YouTube. White Juba. Murki lorko baba ejowa Aj Saib Aregbe. Bale Odetola. Ejoba ibile ido local government. Baba o. Kemi ola ogun o. Okolu iya ejo ni nkin pepe wo otututu prophetess Mary Abosede mama Christina Adekonbi iyalode oni kokoro ni ilu Olorun da awon iya ewe wa amo bo Olorun ba fe a se ajodun ewe bi mama ti se so lona ara onara la fi se Jesu bai de o iya gbogbo ijo patapata mo meji o general overseer mama lade olugbobi folatade ne ku ewu osu tuntun o patron wa edara sak papa onisegun bile awon na ni nkiyin o eda fe setan awon agba ijo niyan eda fatumole awon agba ijo niyan gbogbo eyin ta fun ni dikin and dikiness ninu ijo ti a eyin afa wa afa oriso ayo pro ajo dodo yara pade mi loni niyan mo je ri e afa monsuru elewure ibodija awon afa muritala adesina awon afa ijo wa nu eto iyato gan ni o awon alaja mi awon le abi won po gidi gan eto yi ko fi tesin te ya se eto ti pe odun ikeji la bayi eto iloko bere pe an su eri lori radio eto iloko bere pe iri idaji ta pe ni iri owuro nigba yen

kin fe ko ni abi oni lo ni fe ki lo tun ni mata nkan ba jade won la fe se 1 million match ipe no mo iru ekun ah awon kan ba jade pe awon oni yeye la awon ele eto abo wa yato se oro tesin ni ke awon na wa ko 5 million pe iru ekun must stay egbo ni jo kan na la koko na akoko kan na won lo fe yan lati adamas igba wa sile ijoba awon oga olopo o ti soro le lori awa n so jade gaga bi oniroyin gaga bi nti awa nri ta si le fi die mule koda won lo won afa kan to ni ki gbogbo awon elesin kan jade kan jade kan jade won na won o fe ru ekun iyan la n so lowo na ba tu pe wa sa kiesi ni ilu ilorin o ilu kan wa ti won pe ni abudu o ti le je pa awon apa kan lorin lawon o fe ru ekun won ba na to ti ji won gbe dokita kan o ka won iyawo abudu wa ni ilorin east abari lawyer kan ti mo n saba ja fa won egbe kan ni lorin ati afa kan na e ti mo pe ti a ba ti n soro esin ikorira lo ma mu dani igba ti lawyer yi mo soro o le n to daru ekun le tan pe sunday gbowo o lo kan be jaki jati ni o nigba ti ijoba ti pese abo fun wa ibi tan ti ji won ko niyan o e ti ri pe ilara lo fi soro eyin alase e tete moju to oro yi o ta ba ni eyan bi ologun to fe ti yi o di waye to ba pada waye ikoko ma ni gbeyin o tun gbomi o e dapo e wa nkan se si ewo olorun to n be eto yin rin seyin o kogbon ni ewo gbongan ta ti pade ni ekan losu yi nijo sunday keta keta ninu osu abi ara won to practice christianity ari musulumi ko da won lati kan balaye ibe ri won be ewo jesu bo se ko wa po o je wo pe olorun ori eto ti te ko bo yi yato sa won olorun ti won o ko de lesin mo ki ka wa ta ti gboruko jesu gbo yi Olorun faraye to bege, Olorun obi menikan obi. Olorun ba lohun bi mo ko si nta fe se si. Tori pe ohun na teriba, Olorun wa pe ni omo. Wa itini si mo pe ni omo mi. O gboran si mi lenu. Ti Jesu se ri gangan si Olorun niyan. Ife yen lo wa fi won fun aye, ife yen la wa n lo lori eto yi. Mo be wa ni o. A o ni ri ja isin o ija ejo won se abi nijo monday ni won se jo mejo fun actor ogogo alaji tawazan ogogo o ye ka keko nibi oku ogogo yi gbogbo awon elere ori tage ti o le rin ni kan gbe awon debe o da ba won christianity se nwole lawon muslimi ntele won lawon ni sejegun ogbeyin kilode ti won ti gate ton ni awon muslimi o muslimi lo gogo muslimi le kan la fe ri o ife so won po to wa ya mi lenu ni pe eni to je chief imam ni ilu laro se tajudin mohammed bye bye ba microphone hello hello twe oni aye so oro ti won so pe ogogo gbe 25 million fun awon mosalasi o ni aye so ni ohun gangan ni ogogo gbe owo fun o ti pe owo yi 25 million yi awon fe fi call e bi ni o to n ba tun dide lori are ohun a ti fikun lai mo pe bi tolojo ma de niyan awon yan wa wo pe baba e ma lo to kale yin na gbe aduro owo yi fun ogun esin leyin o fi ti yin ja eyin leyin gbeja olorun o fi jogun esin ni won si ni je kawon jamo ni mo npe tabi kan te mole mo ti seto ohun ojuri fun opolopo odun ni ipinle oyo yi won ti odun kan iya kan lo ba wa sori eto mo gaji ba gba ile iya yi tori pe ori poko re ti ku ile tan pin fun opo yi o si gba aba mo gaji o le yan mo fola jeyo ni nba nna eto nbe mo gaji wa lo gbe lawyer randan kan wa se mi na ni lawyer bi mo ti se to yi mo ba ni ki lawyer mi gba won ni we pe to a tun oro yin so

0: Tony Somole, Abafa, a Terry, and Nico Cusantomo, Shubalong Riwa. Tony, no, upon your lono, Esso Faja. I'm who you are. I'll call only. You know, only inherited your apostolic Christie. Only 478. Mo yo pupo pe Jesu fe mi ife to fi won fun gbogbo araye mo yo pupo mama adegoke o ye kawe e ma kaye ayo fun won ni fida
1: mo yo pupo pe baba wa orun
0: mo yo pupo pe baba wa orun
1: so ti fe re ninu iwe to fun mi
0: so ti fe re ninu iwe to fun mi
1: Moro yanu ninu bibeli eyi se won ju pe
0: yes
1: Jesu fe mi
0: e tun be yen kama
1: Moro yanu mo yo pupo pe baba wo orun so ti fe re nu we to fun mi Moro yanu ninu bibeli eyi se won ju pe Jesu fe mi
0: oda
1: mo yo pupo pe Jesu fe mi
0: Jesu fe mi
1: mo yo pupo pe Jesu fe mi
0: Jesu fe ani emi only 478 oni mo rohun ya unu ninu bibeli eyi so wonju pe Jesu fe mi what if you come asi mo se ma domoro niyan mo rohun yanu ninu bibeli koma eyi so wonju koma ti wa nbe pe koma Jesu fe mi te ba ka po ko ni itumo eyi so wonju pe Jesu fe mi aje ka mu yorin wa leyin ti orin yi ba ti lo tan awon eri kan yo wole ninu osu kesan yi oni ni ojo kefo osu kesan ojo osu ojo bi mi osu ti a bere si ni robi ohun gbogbo ta ti loyun si rere ami mesan duro fun ami robi ti o ba si taye ninu ari obirin kan tu yi won la won loyun fun odun merin mama an loyun wa nbe oyun o de faran won ya scan ko gbe jade leyin odun merin leyin itoni emi mimo ati adura lori eto yi egbo leyin to su mesan pada pe won pada bimo yen agbo o dara won to ni idaduro fun odun 18 ti won bimo ri pelu ifarada leyin osu mesan agbo awon na tun robi layo o gbadura pa awon rere ta ti loyun sinu ni kete ta ba tin gbo awon eri ya o bere si ni robi ma so tele o olori ogun fe osu kesan la pe ni ma ba oluran lowo olorun yo ran wa lowo ninu osu a si ra anu gba e je ka mu wi orin wa orin 478 lucky ni oga akorin wa sina white jugba oni choir coordinator wa mo yo pupo pe baba wa orun so ti ife re ninu iwe to fun mi mo rohun iyanu ninu bibeli esi lo so won ju pe Jesu fe mi mo yo pupo pe Jesu fe mi Jesu fe mi Jesu fe mi mo yo pupo pe Jesu fe mi Jesu fe ani emi orin jugba

Olorun pada gba aya aya bo Olorun ma je kari ti akobi abi akobi nto fe bi mo si ku toyun toyun awon meta ti won tun ran opo ni aya aya bo awon omo meta ti won tun bi won tiraka inu eni won jade varsity won orise ṣugbọn lo lowo abi o fi were pe Olorun tadi aya aya bo ti lo pare ki yanu re to de nko ma gbe nkan je o Ala idanwo igbagbo abi ti satani ni o bori o ko furugbin

0: fun Olorun eleyi ni o mu ki a le gba nkan si o ba ye ka gba lowo Olorun e bo ti o ba se tewo gba ko ni mu ire wa ki Oluwa ko ran wa lowo e je ka ronu wa daada ki a le ba gbere toto lodo Olorun Oluwa yo si gbo adu ayi o si ri anu gba alaafi Olorun fun yin be ni ko ri ko Oluwa ko tewo gba e bo pe wa ka si ri lodo Olorun asegun be o si ri be o Jesu Kristi Oluwa wa amen
1: Olorun ti e gbo waye lati enu mama wa Lady Evangelist Sarah Adeago ti le se iranse Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorun da Aba Road Akobo Ojurin Ibadan fun itoni ati ebi adura e le pe si number mama wa yi 0805340 9975 le kan si 0805340 9975 Jesu Oluwa
2: ikoni aderin posonu biwe e ba nbe nibi kan eyin lo tosi 32 fm 94.9 awada baba awada
3: comrade abi eda fatumole won ran mi si opo kan ti abari won ma bari won eto a tesi waju ah opo ti won ran mi si oda mo ti so pe mi o ni pe eyan kankan leyin eto pe boya ke wa de leyin ki won a fun eni owo kan o mo ro pe won pe lati mo ni ya mo de ni kan de bi la ago mesan mo wa fun won ni time gan mo go mokanla lo fe lu yi mi o ni fun eyan kankan ni kankan leyin mo ni awon opolopo opo to yi mi ka oda mama kan ti won gba owo feyin ti ran mi si opo mo ti fun awon eyan to awon eyan ni ki fun won leyin ni ko ni lori eto be ma pa won sori eto so mi o si ni jegun moyan ele na bi n ba ti ri won ma fun opo mi ni mi si ni po opo tori ko sowo nle bayi ato se le to wa yi opo kan ni ma fun awon oba ti yoju se si irapada mi e da lo si irapada mi taba wole ka fi awon eri nla kan wole fun isilepo eri re oni ni ajodun mama irapada mi iwoye odun to koja ajo sajodun ni o won cha isan o o da ko si n to yi to mu won mama n yi ni lodun yin bayi won ti sun sibe sibe a awon ni won sun ipe won oku amo bise san ti ba soro laaro yi wa na nlo be ngba ti eyin esco te ba ma ba mi rin mi o si ni office mi ni rainbow mo sugbe ja pade ni office office mi ti wa ni ile ome ri bayi ile ome ri ta ma wa gbogbo sunday keta keta gbogbo ojo jimo lataaro kutukutu ti didale mo wa nbe mo wa any time jan ba yo sibe ma fun won ni itoni imoran ati adura ni lawo meri ni akobo ojorin ni olonda ni ona olonda aba so ide ape bus stop mama irapada mi e je ka gbo ise ti won ni fun wa fun ti ajodun won e je te n gbo wa n pada bo o orin ateri re n te si waju

Wole Olorun ni iya rapade mi blessed memory mama e worin ton fi wole ija do pin ogun titan dodo keyin ti won se na niyan won ti pe wa pe ki adarapo emi Olorun Jehova ati emi to sun to nbe laye yo darapo mo wa won ni kin lo sure ajodun fun won apostle yo sure ajodun fun won ti mo ma fi de be niyan aye ku fun ojiji ku won abere si ni se rugbin ti e ma bolu ran lowo fun mi ni alaanu kan ninu osu yi leyin rugbin re ko pe mi o fun mi ni alaanu kan olorun yo so yeye re da yeye yo se kan re dogo oju ade juba

0: osu kokan lo ma ni ibi tin ba rin papa se satani lati jale lati pa ati lati run ere dire ti bele ka ma ra ipapada tori buburu ni awon ojo e fori jimi buburu ojo ni ile ita so to sele ni ilu abekuta ti oluso ati iyawo re oluso abidemi odukan ya tade ni ke le la ba se gbe ja gbe lala o ni te gbogbo eyan lo le loko o to ba ti anything on your egba to fi nnayan njo kon le mu ada o esi je ki agba iwo pale
1: jesu o le fun mi lo mo ni
0: ki olorun ko jo ko da won mo won si o won da won mo won yin si adanwo bayi
1: ko
0: fe bi danu ibi to ba osu yi ni oni kan ko ni kan mi o awon che satani meteta lati jale lati pa ati lati run ko ni je ti e ko ni je ti ni che satani meteta lo sele ni dile oluso yi eri o le ni o abi o pa o ja won lo le o si pa won run a o ni ri bi o a ni rogun esin o aja pade lode ya ara pade mi ojo meje eto atesi waju o on the 20 la pade ni gbongan wa pa mi ororo yan mi why to se gan ni ya de ko ke se gan ni ah lucky man 08169537433 awon to ni wa wo awon ni nko ri o awon to ni awo n to mu bo pelu teko bo won ni o kede serere re lori eto yi atomi atororo gbogbo ta fi sapere gbagba je jesu o dara pon pelu ira pada re olorun yo ra pada ko lo wa esun ojojumo o rere te ti loyo ye ma lorun bi pelu rupin olorun lowo yen ko faran e ko jesu ni e fi fun ni a o si fi fun yin osun dara dara akimoda ti ami po ofin se dani o fi le ko to le gba ni ofin se dani o a bi jobo orun se faje a ni sasunu leyin rupin re ni ko wa pe mi o ti so eri re 08169537433 taki ma fi orin se lagbero lori eto a white ewo ni jo very dark man to enjoy wo iwo wo ke nbe ijo very dark man olorun ko jo won o olorun si ju eda lo agunle ayo e se te

0: ọpẹ ni fun kabiyesi eledumare oba to da emi ati yin si to tun fun wa lanfani ati ori ofe ta tun fi wonu osu baba baba yi ose na ni sunday akoko ninu osu elekesan lagbara lowo eledumare osu kesan yi o san emi ati yin o yo san wa sowo yo san wa sola yo san wa soro yo san wa sidunu yo san wa sayo yo san wa sabo yo san wa si ipamo yo tun so wa lati ko wa yo ninu ewu yo wa san wa fun idunu ni gbogbo igba lagbara lowo eledumare gbogbo gbese wa ta je lo ba mi idunu yo ba wa san lagbara lowo eledumare atun wa ni saisan
1: ami ami ami
0: boko ti je te eledumare anu olohun ni femi ati yin sile o osu kesan yi o san emi ati yin o ba ti wa tun bo sinu osu baba baba na lagbara lowo eledumare ibi oni ba wa
1: ami
0: lagbara lowo eledumare ibanuje oni ba wa
1: ami ami ami
0: lagbara lowo eledumare ewu kankan oni ba wa o boko ti je te eledumare gbese oni ba wa
1: ami
0: lagbara lowo eledumare ku ojiji oni ba wa o
1: ami
0: boko ti je te eledumare a ni ba won ba ibanuje
1: ami ami
0: anu olohun ni femi ati yin sile nigba kokan o ope ni fun kabiyesi eledumare to tun mu wari sunday akoko ninu osu elekesan lagbara lowo eledumare oju gbogbo wa na ni o ma rodun rodun o a la osu kesan yi ja layo atalafia a ni ri wa la won ida mu kankan o gbogbo ogun ote oba mi eledumare oni dasago wa okan wo balẹ lorilede nigeria lagbara lowo eledumare a ni tawo na a ni ra nkan to nawo a ni ra nkan to bo ebi a ni ra nkan to sanwo ile eko lagbara lowo eledumare oba mi eledumare yo je ka ni ani to ati ani seku ojo oni ti wa lai lai gbogbo eyan ololufe eto ta lo mo luwa patapata gbogbo yin ni mo ko sabe eso olohun gbogbo eyan ololufe ikanni 32 fm patapata gbogbo yin na ni mo ko sabe abo olohun gbogbo wa patapata la wa mo eyan labi abo eledumare buburu ka ki yo subulu wa tori omo kini wa ma se alai ni ibi asimo pa won
1: sugbo
0: awon to gbe okan le oluwa awa ta gbe okan le oluwa a ki yo jogun ofo
1: a ki yo salai lo
0: nto dara anu olohun yo ma ba wa nire nire bayi na ni o ma ba wa lagbara lowo eledua nire nire la soro atare ire ni o ma ba wa nile ire o ma ba wa lajo ire o ma ba wa ninu nle ire o ma ba wa loju ona ire o ma ba wa nibi oja wa ire o ma ba wa nibi ise wa lagbara lowo eledumare gbogbo nta lero yi pe o lera to nle ta ro pe bo la ti fe se oba mi eledumare yo ba wa gbe gufu ye olohun o ba wa se pelu rorun ojo wa ti ota wa ojo ti eleni ni wa gbogbo ti je te eledumare gbogbo wa patapata na la mo yo ninu aye
1: amen
0: ni ri banu je la se dua o
1: amen
0: temi to gba mo falanu yin re ola dadi ayinde alalubarika orin ode onigege ara omo iya adura na lo nkiyin o patuko amojuba ara wa lori eto wa eto yin
1: ta lomoluwa
0: nikan ni aderin posonu 32 fm 94.9
1: yes,
0: no. Ikani to ni ka gbagbe ironu gbogbo to ba le mo mu wa kari bonu ka drop e sibi kan ka ma fi gbadun sayo kinu wa o ma dun ka yo wa o ma ku ko je pe gbogbo to ni se pelu ayo ayo ayo ayo aterin erin na ni o ma bo wa lagbara lowo eledua a ni ba won ka gongo sokun a ni ba won fara ka fara gbaruwe gbogbo ti je te eledumare oba mi eledumare oni je won fowo oya mu alejika won ni bo bata ofo senu ona wa o bi erin bi idunu bi ayo ona ni o mo sele sawa lagbara lowo eledumare

Jesu to fun mi ndo wa jo wa nbi na ni nkan ni alawa yo sare lo yanju nkan kan o se se ko ba wa lori eto ọpẹ pataki lọwọ amoju ero mi Thomas Lucky to duro ti mi tin so mi loju gbagbagba e o ni gan mo na la se idua o emi a ma pe ni Thomas King be ba ma awon ti won se akiti yen lori bi ede Yoruba se di kiko sile Thomas King okan ninu won mo tu wa de na re gege bi ise mi ba ti mo nse loso ose ta mo fope feledumare temi to pe mo tun de o mo wa fope feledumare oba to lo pe mo wa fi feledumare oba to niyin

Eni kan lo mo oba mi Edumare oni je ka buru o kan sodo ta wa oba mi Edumare oni je ki wahala ti damo kan wa Olorun o ni fe kun so kan ti wa lagbara lowo Eledumare Edunu atayo lawo mo ba gbe ngbogbo igba e ma je ngbo pe ko so lorilede Nigeria o wallahi Olorun oba mi ngbo Jesu Kristi olugbala ngbo owo nbe Nigeria Koba mi Edumare ko didi ko ri owo sodo ta wa na ni ba se so pe nkan won awon kan won si nko le won lo koda gan won ko lona to wu won ko nile ara sibe sibe na la won kan na ni won wa nibi ti won tin rasa ti won rago awon kan na wa bi ti won sun to je pa be bridge ni won mule si o kabiyesi Eledumare fi ti e dola ni o iya to ba wu ni ko si yan oba mi Edumare dakun dabo mo ko de ai mo se si wa o mo ko de aburu si wa o kabiyesi Eledumare won nikan loro gbogbo waye lorilede Nigeria won lo mo bo se le ba wa se o won lo men to tun kan won lo men ti o wa nbe to kan wo fi bale ti gbogbo nkan fi ma lo bo se ye ko lo owo re Edumare na la fi emi wale owo re Edumare la fi igbagbo wa si iwo nikan na lo le ba wa se iwo la gbo kan le iwo la gbe mi le iwo la gbara le iwo na la si mo po le ba wa yanju e dakun dabo iwo la de yanju o wa ba wa yanju gbogbo ti n po wa laya gbogbo ti n kokan wa soke gbogbo nkan to won gogo yo ba mi Edumare je o wa le owo dola e mo je o dola li naira wa lori mo naira ti n ra bayi o o n ra koro nle ni ko ba mi Edumare o ba wa gbe dide oba mi Edumare to je po lo mo bi se se to e olorun oba ti gbogbo nkan ye patapata oro wa dowo re o

gẹgẹ bẹ ṣe mọ pe sunday akoko o na la mo nko yin mu wa la mo ko orin lati nu iwe orin wa o ya tun ja gbe iwe orin wa ka tun wa orin kan ta ko nbe loni orin eleyi to ko mo ta mo daada o na ni mo fe ka ko loni ajumọ ko ni gbogbo wa na la jọ ko se ti gbe iwe orin yin o ya o ko orin wa loni lati nu iwe orin wa eleyi to je 777 enyo eleyi ti a ko lati inu iwe orin wa hymn 676

ti be lowo temi na lai mo ye egba won ni gbogbo gba iwo se amon ti e mo dunu ari o nbi kan to kari bonu ri mo ni ah e mo pe 32 fm mo wa emi mo fe yin gbogbo gba ni inu ayo ati dunu le fi ba mi ki lanfani ejo ti mo ro fun yin ti o si nkan kan te le se sibi solution ki laburo kin wa mo ba yin rojo won mo fe mo bere status e won fe mo bi to de duro ko si si nkan kan ti won fe offer re ki laburo ti won na ba won rojo to nsalaye fun won olohun ba mi edumare to le gbo bukate ni la rojo fun o ni o salaye oro re fun mo bi o se yanju e

0: Oba mi Edumare oni se wa lala gana koni jori wa yi oba mi Edumare oni fi kankan nu molebi wa da wa loro Olorun oba mi oni se wa lolode ori koni fi wale fun yan wo ki won koni je won ma fe gba fun wa lounje lagbara lowo Edumare ori wa oni yi ori omo wa oni yi ori ebi wa oni yi a ni ba won ah Olorun oba mi oni ya wa nwere pe yan ba ri awon wore lawujo yo wo pe ah ko si en to le toka si pe molebi awon re awon na si nbe nbe ti won rin kaakiri won ni le won ni kankan onje edo ti ni onje ah ka be se Edumare ah dowo re o lo mo firu e kan wa awon to kan na ba mi Edumare da ba wa tun opolo won se ba wa da won pada bo sipo yeyin ti o ti kan yin na e ma be lo ni o oba mi Edumare o ni je ka buru kankan o kan wa olohun ni ya wa nwere o ya jesu to fun mi idowu ba ngbon soke iwo na ba nki kabiyesi Edumare to rolohun o se da ki o
1: olorun tin je emi ni tin je emi ni emi ni tin je emi ni ni oba nla tin so ngbogbo ninu ohun gbogbo emi o mo yan nigba gbogbo ni Jehovah Jire alemi o mo gbosuba kare foruko re ni oba nla torun o gba tayi o gba to forun se le to tun faye sapoti ti se re oba nla tin raya torun le kan soso emi nu gbogbo eda emi nu awon woli mimo ariran juran lo olori gbogbo alaso tele pata emi o mo gbosuba kare foruko re ni aniwo ni bere ohun gbogbo iwo la arin ohun gbogbo iwo lopin ohun gbogbo oba lirin kiya o tan oba tin ba lori eko titun fayo dipo emi o mo yan nigba gbogbo ni bi gbogbo run ori mi ba ti le da han ko to fi yin folodu mare oba bi gbogbo run ori mi ba da han ko to gbosuba kare foko re oba nla to nso gbogbo fun mi ibere aye mi arin aye mi olupamo aye mi opin aye mi oludamoran mi olubasoro mi olugbeja mi ni o iwo lolugba la temi ogun atogo ni mo fi fun onigba gbogbo

0: en ti o ba ti mo ko tete ya lo mo pe o ba mi edumare ni ka lo le gba ni o ko se da kan to le gba yan o le lu eda lati fi se sababi olohun ba mi ni mo n dara ti mo n se yi to wu o ya keni alawaye wo na ba n gbo soke ko banki kabiyesi edumare ni style todo ti e ka to sojo opo le fa won eyan wa
1: kini ba fi so re re baba

kiki dọpẹ loye ọlọrun ọba mimọ olugbala wa olore wa kabiye osi alpha ati omega ibere ati opin aye wa onise iyanu ologo didan alade wura akirisore asore kiri asore masiregun oba nla tin fi oba je aba ni se olorun to nso okun di iyan gbele olorun to nsi ti enikan ko le ti to nti ti enikan ko le si olorun eyani aba ni nile wa nti onile yo je olorun to fi onu se ijoko to wa fi aye se itise kabi yo osi olgbenu undi asola en ton gbenu adelebo to fin se ogo olorun to nso agandi olomo olorun to mu riri jade ninu airi alpha ati omega ibere ati opin jehovah nisi jehovah jireh jehovah elohim jehovah shabbat olorun to je ohun ni balogun ogun aye wa olorun ti o so ogun di ai to so ogun di on ti ko ti a o le ri mo ohun na ni alagbara ohun na ni onise iyanu ohun na ni olowo gbogboro tin yomo re lofin olorun iyanu olorun ti ko ni akawe olorun ti o wa to fi orun se ijoko to fi aye se itise olorun ti o mu riri jade ninu airi kabi o osi ko seni kan bi re ko si alakawe re olorun iyanu eyin na ni e ngba ni gbani eyin na ni onise iyanu olorun ti o nwo nisan olupese oludande olulana eyin na lawo mayin titi aye ray.

0: Eyin ba seje ndarapo mo wa eto wa eto yin na lo nlo lowo ta lo moluwa.
1: Hello.
0: Hello.
2: Do ka ro.
0: E ko ojumo o.
2: Mrs. Ogunjobi lati Awotan.
0: Iya wa Ogunjobi lati Awotan nle Ibadan. O ye ba ngbo soke ba akurike Eledumare o.
2: E je kin ki Oluwa mo kan ni kin kin yin ni o.
0: E se o.
2: Eh nta ni kin ko mo ti ko o.
0: Mo ti ri, mo ti ri.
2: Ah, PS, Yarugo Ojo, Eleru Neyi, Akirisore, Asore Kire, Kini Ajida, Oba to po ni pase agbara, Oba to mo gbogbo to si le so gbogbo, Akikitan, Ayin tan, Ologo Didan, Eleru Neyi, Oyin Ologo mo fi oga o. Ah, PS yo.
0: E seun.
2: Boni kini ni o.
0: E se mo dupe.
2: Mo fe saye fa won yoku na.
0: Oye mi, oye mi. E se.

0: ene jejo ni mo wa ko akori e ti mo ye wo ni mo wa ko re gunle ebo la nlo leni e je ka wa bo si abala ti e yi oluso agutan rere awon oluso agutan rere ese bibeli wo laka ni we du anu na laka ni we du anu ri kokale ni ogun ese ke edogun si keta din ni ogun John chapter 21 verses 15 to 17 anjole oluwa
1: ojo alayin igba ti won jeun owuro tun Jesu wo fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi o si wo fun pe be ni oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan awon odo agutan mi o tun wi fun nigba keji pe Simoni omo Jona iwo fe mi bi o wi fun pe be ni oluwa iwo mo pe mo feran re o si wi fun pe ma bo awon agutan mi o wi fun nigba keta pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje nitori ti o wi fun nigba keta pe iwo feran mi bi o si wi fun pe oluwa iwo mo ohun gbogbo iwo mo pe mo feran re Jesu si wi fun pe ma bo awon agutan mi
0: Joanu oni Peteru n ba wi baun bi mo se wi ni jejo se ri le meta ototo ni Jesu bere lowo Peteru wi pe nje iwo fe mi bi Peteru wa wi pe se o mo njo ta ti jo ni pe mo fe oni nigba to gbi le keji inu ese ikene de logun ko tu wi fun nigba keji pe Simoni omo Jona iwo fe mi bi o wi fun pe be ni oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe mo bo awon agutan mi nigba to de le keta bibeli wi pe inu Peteru si baje verse 17 niyan o o wi fun nigba keta pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje nitori o wi fun ni igba keta pe iwo feran mi bi iyo ni pe Peteru n kiyesi pe Jesu n doubt hun Jesu n se yemeji nipa ohun o wa je nkan banuje wi pe Jesu ri nkan ti o le je ko mo si yemeji nipa Joanu bi nipa Peteru gege bi won se sumora won to bi Peteru se je ayan fe to so ye ki Jesu to ma bere ti Jesu ba n bere nkan kan le meta lowo orufe yan bi Peteru a je wi pe o ni se pelu nkan to se pataki o ni se pelu nkan to se koko nipa iwaye Jesu to so mo igbala omo eniyan to fi je pe ta ba ri ibere kan le meta ti Jesu n bere lowo enikan o so o ye ka wa tan wo pe ki lo fa sababi ibere awi to bi ibere atubele to ma to bele ki lo fa awi to wi ti Jesu n to ibere yen wi ki lo fa to fi je wi pe o se koko lokan Jesu lati bere a je wi pe to ba se wi pe Jesu o se interview fun awon eyan bi Peteru tabi awon eyan bi omo eyin ngba na ti won je oluso agutan nkan kan na ni iba bere wi pe nje iwo feran mi bi e to tumo si pe eni ti o gba ise oluso agutan in requirement kan so ti Jesu n bere ni pe ife mi ninu aye re se ki se pe ife owo lo fe lo ni to fi fe gba se oluso agutan se ki se wi pe popularity lo fe to fi fe gba se oluso agutan se ki se pe iwo na feran bi awon ji oyin se n go helicopter ti won go private jet ti won ko le alaruru ti won ra moto mo moto awon moto alafaka sogun se ki se ife re lo ni ti iwo na se fe gba ise iranse oluso agutan gbogbo enikeni to ba n sise to ba n sise iranse oluso agutan boya won feran Jesu ni tabi won feran aye boya won feran Jesu ni tabi won feran owo alaye se iranse won ni o so o tori pe eni to ba feran Jesu saju gege bi en to fe gba ise iranse oluso agutan ko le sai feran agutan o eyan ti o ba feran agutan to ba n po n feran Jesu iro ni npa o iru eni be ko sisise fun Jesu Kristi iru eni be ko sisise nitori ijoba Olorun o bi o se pe nitori nti oje be ba wa ri awon oluso agutan gbogbo n ta n ri yi se be ni won feran agutan sa se won feran awon agutan toto Jesu pe to ba se pe feran mi egbo lo ni fi awon agutan nipa pe ke mo bo won en ta ba nife la fun lo nje to ba ti le bo awon agutan mi o ki se oluso agutan rere o koda o nife mi a je wi pe o ni fi awon agutan pelu nkan mi lo so de idi se ranse oluso agutan so nkan akoko ti mo fe ka kesi ni wi pe ife Kristi oni pe ni sise oluso agutan eyan to bo wa lo ni fe kristi yo wa ni fi agutan gbogbo e center lori ife sugbon mo ri awon oluso agutan awon jiwa awon eyan nla nla kan te kanrin kanrin ti won pretend bi eni pe oluso agutan ni won sugbon ti ife agutan o si lokan won a mo fe nti won ni won o si soro mo ni pe so won le fi mo won be ba laju e mo n to gbo won denu se ranse pe ki se ife agutan tabi ife kristi now ohun ti jesu n bere oni bi pe to ba feran ohun bo awon agutan mi gege bi oluso agutan ijo ni pe jesu wa meticulous about choosing the shepherd eni ti yo je oluso agutan ti olorun ta ororo lori ti olorun pe ti olorun fowo si ise ranse re yo je oluso agutan to mo bi won se bo awon agutan saju ki jesu to wi eleyi ni olorun papa ti so saju wi pe mo ni awon nkan kan lokan ti mo fi le pe enikeni wa si ise ranse papa ise ranse oluso agutan ti ru eni be o ba ba ete okan mi pade ki se oluso agutan temi o to ba pe re oluso agutan e ki si daada ke jina si o iko ko apagutan je ni ki se oluso agutan ba o olorun se wi inu ma jemu lai lai ki jesu gan to wa tuntun wi inu ma jemu titun e ja wo ni owe jeremiah ori keta ese ke edogun
1: emi o si fun yin le oluso agutan gege bi tinu mi ti yo fi imo ati oye bo yin
0: emi o fun yin le oluso agutan gege bi tinu mi the shepherd after my heart eni to se wi pe okan mi ni oje okan re nto nje ongbe okan mi ni oje ongbe okan re nti wu okan mi ni yo wu lokan emi o fun yin ni oluso agutan gege bi ti inu mi ki wa ni inu olorun kini heart desire olorun kini heart beat olorun nipa fifun awon eniyan ni oluso agutan o wa tesi waju o ni yo mo fi imo ati oye bo yin yin ni pe yo mo bo yin ko ni je ki ebi o pa yin ebi ki wa ni o ni pa yin ebi imo ati oye e je tesi waju daada o gbogbo oluso agutan tin gbo mi ateyin te fe je oluso agutan ateyin agutan te ro pe ni oluso agutan gbogbo yin le le joji o to ba je pe oluso agutan le ni eyin te lo seminary te le fe gba se oluso agutan ngba ti n ba pari e mo boya se oluso agutan le fe gba n to to ati gbogbo eyin agutan te ro pe loluso agutan e mo boya loluso agutan be loluso agutan awon oluso agutan ti won pera won loluso agutan igba ti n ba fi pari won mo boya oluso agutan la won boya won ni fi agutan to to tabi ife nkan mi lo so won de bi se oluso agutan ti won gbi a je koko wo okan olorun ni pe eni ti ko ni je ki ebi o pa awon agutan ti ko ni fi bi pa awon agutan ikan lara re ni ta ba tesi waju a re ni tin dabo gbo agutan sugbon mi fe lo pupo si gbogbo ona mi fe ya ti gbogbo ona labala jije oluso agutan girere bi o se abala kan ni mo fe ka wo sugbon je wo ru eni ti olorun je

0: ti o nfura re je oluso agutan ka wo okan ti olorun ni olorun wa ti se oluso agutan the same ti okan ti jesus na ninu yen o inu testament okan ti olorun ni gege bi oluso agutan to fi pe temi na ba fe fun yin ni oluso agutan oluso agutan eni bi okan mi ti o ni okan mi ni ma fun yin oluso agutan to je pe olorun o wa loki orun yo si mo kan sara pe be mi gan ba wa sile aye physically mi o le toju awon agutan ju bo se ntoju won e lo so e je ka wo attribute of God ta ba nso nipa pe o je oluso agutan ti gbogbo oluso agutan gbo lo fi wo se looto la ni awon attribute yen ni pe se looto la wa ni okan iru eti olorun ni gege bi olorun se je oluso agutan e ja lo sinu psalm to gbaju gbaja te fi mo se adua un mo ka adua le mo lo fun adua le mo lo fun sugbon ja lo sibe psalm 23 1 to 6
1: oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o mi bule ninu papa oko tutu o mi lo si awon mi dake roro o tu okan mi lara o mi lo nipa ona ododo nitori oruko re ni toto bi mo ti le rin laarin afoni foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan nitori ti oro pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu iwo tetabili onje sile ni waju mi li oju awon ota mi iwo da oro si mi li ori ago mi si kun akun wo sile ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin li ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe ile oluwa lai lai
0: o fa mi si ni ami na ni sugba kini mo wire mi o ni lanfani mo nbo mo wa ti raye kin salaye gbogbo ese bibeli tan sugba koko kan so nu opolopo ti me nbe ni mo fe naro teaching mi le lori ka ti e kokko mo boya oluso agutan eyin ten pira yin oluso agutan boya eyin ten lo seminary ati bible school lati je oluso agutan boya n ten fe lo je oluso agutan ni abi nkan mi atawon agutan ti won pe awon kan oluso agutan won boya oluso agutan won ni toto e jawo now first one oluwa ni oluso agutan mi n to ye ki gbogbo awon agutan mo ri ninu oluso agutan ni pe ki won mo ri oluwa ninu oluso agutan won ki won pe bo ti je pe reverend jiho Adeola loluso agutan mi sugbon sibe ninu reverend o Adeola Oluwa loluso agutan mi tori pe okan ti nbe ninu Olorun ni nbe ninu reverend o Adeola emi ki yo si alaini emi ki yo si alaini awon koko adua wa nu sugbon ki yi si alaini ni ba se ngun n o pe le fi gbadua o sugbon ti pe ni wi ni pe agutan ki yo si alaini awon agutan ki yo si alaini kini awon ti agutan gbo lo se alaini lowo oluso agutan first two o mu dubule ni papo oko tutu o mu mi lo si ha omi dida keroro ninu papo oko tutu e mo pe ti e ba fe fun awon agutan lo nje e da won sinu papa papa oko to tutu greener pastor to se bi pe o tutu dada ti won ti le ri awon koko to tutu je ti ki sa awon koko to ti gbe to le mo je ki awon agutan o se ga ti o ba wa je koko ntan yo to wa mu won lo si iha omi to da keroro nibi ti won o ti re omi mu ati papa oko tutu ati omi o so nipa oro Olorun iyun ni pe agutan nipa ti eniyan ta fi wi agutan nipa agutan gangan won gbo lo wa labe oluso agutan ti won ko ni si alaini onje ti se oro Olorun ati omi ti se oro Olorun dara fi mo sibe yen mi fe lo si ese keta ikerin ikanu ikefa tori tin ba bere si ni lo mo le mo fi oro oluso agutan rere loju sugbe bi mo te koko fe mu de oni pe bibo agutan sisi abo agutan na wa sugbe je ka fi si bi e to je jesu logun gidi gan pe ti iwo ba feran mi mo bo awon agutan mi so in ti jesu wi sin ni pe mo fi mo papa according to jeremiah 315 emi o si fun ni oluso agutan gege bi tinu mi ti o mo fi imo ati oye bo awon agutan mi iyun ni pe o nje agutan o ni imo ati oye o nje agutan o ni imo ati oye sugbon to se mi nkaye fi ni won ta wa ni pe iran wa yi je aje awon christians so to say ta je ope ta ti e ni imo kankan oye kankan o ti e si ye wa paapa nipa oro Olorun se ri pa oluso agutan a n pera wa lagutan a se ri gade awon baba kan bi oluso agutan sibe ebi imo atoye si n pa wa awa je ignorant awa je alailoye alainimo ti mo ba ri awon christiani mo mo pe egbelemukun christiani egbe egbelegbe lelegbe christiani ope ni won awon ta pe lo pe

0: Oya yin Christiani e bere wa mo je ka mo se debate in wa ri awon omo nasan nasan orun kan ti won o da nkan kan mo ko ja ki won kan lo church won jade awon na wa yoju na lo ni won ba fi ojo pa ina fun won ke to mo tin sele ijamba o se won emi koko mo ro wi pe o lati je wi pe awon people here is a Christiani mo wa re lati gbo ya pe awon Christiani ti o loye ti o ni mo ni elomi omo so pe pastor lohun ah asan pastor ti o ni mo ti o loye po tori pe lakoko na kini to de to fi gba Jesu tani kan wa so fun oleyan ore yin pe nkan kan to nbe to fi gbolo fi Jesu le ti wo na fi sile a je wi pe ifun gba to npe ra re pastor ase o ni mo o loye iwo to wa ni mo to o loye kankan o se wa je pastor ti awon agutan ko ni se alai ni mo to ye so eni ti o ba je oluso agutan rere a je pe ohun funra re gbolo kokko je eni to ni mo atoye because you cannot give what you do not have o le fun ni nkan to ni o le fun ni nkan to ni eh o le fun ni nkan to ni now hey mo si nbo ni o ti de o bo te se pe ojo tin lo mo si nbo ni o ti de bo si pe ojo tin lo ninu igbala eto igbala Christi o mo wi pe ti ohun o ba ni awon oluso agutan ti won le fi imo atoye bo awon agutan ise igbala o mehe gbogbo iku re lori igi agbelebu agun loko legbe ade lade egun akan ma agbelebu afisi eleya fun igbala omo eniyan omo wi pe igbala yen yo gbogbo wahala yen gbogbo iponju yen afa imo ko mo dabi eni ko fe ja sasan oni peteru fi n pe je oni jesu fi n so fun peteru to wi le meta lemo lemo so oni fe mi sa se iku oni fe mi debi pe oni fe ki iku mi lori agbelebu ko ja sasan so ni fe mi debi pe oni fe ki ade ego ti won fi fa agbari mi ya ko je lasan to ba je pe looto lo ni fe mi idi ti mo fi ku ti mo fi waye ti mo fi jiya oni lati je ki awon agutan mi ki won mo si alaini ki won ebi imo ati oye ko mo pa won ti ebi imo ati oye ba ti pa won eh ise Christi iku re lori agbelebu ho ho nfe so ko ja sasan sugbon mo ri pe asiko ta wa yi eh amo ba ti wi amo ba ti wi ebi imo ati oye on pa opolopo agutan ngba ti won ori imo atoye je gege bi onje won wa nje je ku je won mu mu ku mu won rinrin ku rin won sese ku se won fori dole nbi ti e kan ti fori dole won senti e mo wa ro pe se se so ye oye yin ni enikan wi pe o poruko Jesu le meta o wa fi ese ti ogiri so ye o ye ni pe borisanu kini kon kini to kini ibasepo ti nbe ninu Christi ati fifeyin ti ogiri ibo no ti wa so ye o ye ni atopolopo nkan te mo ro pe ka won eyan ti moju lefi yi lo sugbon sibe sibe won mo se gogogo lo na ni atawon to dagba atawon ti o dagba atawon to kawe atawon ti o kawe mo wa mo wi pe eyan kawe ni patara ko so pe ko mo je ope illiterate ni patemi e mo ko te ba je literacy o je o je eh sugbon mo wa nki si wi pe a le ti ikoko da won na lebi awon oluso agutan rere ti o pese imo atoye fun won gege bi onje da isoro ti won ni niyan ojo tin lo oda nigba ti Jesu nlo won pe kini kan ni great commission the great commission yo ba re le lo lenu eh yun ni wi pe commission bo la se wi the great commission iyan ni wi pe ise iranse nla commission ni pe nta fi le olowo le to lagbara pupo pupo nigba ti Jesu o lo nti a mo si the great commission yen o da lori wi pe e mo bo awon agutan mi e mo fi imo ati oye bo awon agutan mi lati ni imo ati oye oro eko ni mu imo wa ta ba fe fun yen ni imo ati oye eko iyun ni pe eko awon eniyan mi nigba te ba ko won tan won o ni imo nte eko won oye ohun ti e fi ko won o wa aye won won wa po ni ope won wa di ojogbon ati eni to ni oye e mo je ki awon eyan je illiterate npa temi e so won di eni to ni mo ati oye bi be ko e sise kankan o ti n ba lo tan ise kan oso ti mo fi le yin lowo ti je ti won da pe ni the great commission ohun ni ise mi mo fi mo ati oye bo awon agutan eja mi ni pe simi die sugbon anjola ban wo Matthew 28:19-20
1: nitori na e lo e ma ko orile ede gbogbo ki e si ma baptisi won li oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mo ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ti mo ti pale ase fun yin e si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi ti o fi di opin aye ami
0: now in ka yo kan ti jesu so fun awon omo leyin re nigba ti o fi lo ise kan na to gbele won lowo re nigba ti o fi lo te ba wo ese bibeli yen bi won se ka fun wa Matthew 28 19 to 20 he di pe focal point to wa nbe iyo nti mo pe lebo nti mo pe focal point yen ni wi pe nti o je area of Jesus Christ interest nto je Jesu logun nto mu lomi nto je ipo ngbe re nti o je edun okan re inu gbo lo yen o ni eko e wo verse 19 nto do na e lo e mo ko orile de gbogbo te ba wo verse 19 e ri gbolo yen be te ba wa de 20 e tun wa ri pe ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo nti mo pe yin fun oju ba yen lo ah mi si pe ka mo gbadua o sugbon e mo wi pe ah ko se ko mo o ni gbogbo e fi ri bo se ri yi o awon emi aimo won wa gba nu awon eyan kan joba won wa take advantage wi pe this so called sips this so called sip they are ignorant won je opi alai nimo atalai loye so olusun agutan rere e ma follow mi lo o eyin te n lo seminar lo bible school e ko da mi loju pe e ko le nbe o iwo ti oba ti yere wo to ri bi pe ife christi o si lokan re debi ti fi agutan wa lokan re debi to wa mo bo awon agutan tabi ti wo gan o ni imo atoye lati fi bo awon agutan o ko le fa yo ti an ba ta ororo e pale olori ti won ni anointi as a servant of god servant of your belly ni o in to wa buruju ni wi pe ijamba lo se jobo orun e mo pe ki won fun awon medical doctor ni certificate sugbon ti o ni imo atoye gege bi medical doctor se mo pe jamba o sawon alaisan to ba re ifun ni fun bayi o le ran abere tabi source mo fun o ni certificate opolopo yin le ni certificate bible school ati seminary sugbon e ni ma atoye e wa n se ijobo orun jamba e kan be won lori lonu emi e kan ba ya awon eyan je lo tori pe nti to qualify yin gege bi iranse olorun e mo o paper certificate le ngba e je kin faye sile lati gba pe bi meji meta mo ti se bere ni ko oluso agutan rere ni to ba dijo mejo ma sare ju bayi lo ko de mi para mi bale die loni boya ni o je kin rinjina pupo so te ba ni kankan te fe wi bi igbolo meji meta eyan bi meta ti o ba mi so ni soki soki hello
2: hello
0: sir e pele ka san sa o yes sir ah mi mo gbo ni mo ah network yen o da e ja gbe mi
2: ele ni ke ni ko ba ko ile
0: eh
2: iye le be ni e ko
0: be ni
2: e ni to ba ti ni mo da je ni pa kera da ni pa se you my say o lo lo bi ni
0: be ni
2: I name o lo ni ti ni wa le ni
0: e mo ja wa ti lo be o e ja wi pe I know the sagu to fun wa ni mo ibi nu fe ka duro si niyan hello e ti wole o
2: hello
0: yes sir
2: Oluwa
0: ni mo nsise re.
2: Oluwa sagbara de ko.
0: Ami o.
2: Se gbugbu igba tin ba tin gbo ro yin. Yin ni mo nbe go.
0: Ese mo dupe.
2: Peri e ton pa aye loni. Ni ten so.
0: Beni.
2: Opolopo o ko wa ni yin ni mo. Ta ba so le pa imo. Awon kan mo se pe abi ko ni pe a lo ko mo ni ku. Tabi a lo gbo oro akun ti a gbara. Imo lati ni eni. Awon kan le tun ko wa yi.
0: Be.
2: Iwa yo mo sagba yin do tun.
0: E se mo dupe. Ki wa sejo wa gege ba e ba ntele bibeli nlo. Awon ti oko wa ni osi. Oluso agutan rere ni o je bi oro yi o. Lowo lowo ta wa yi. Hello. Baba wa ko mo ti oba mo. A mo ko lo ni. E pele ka san.
3: Hello.
0: Yes sir, e ti wole.
3: E ka to.
0: E ka san o.
3: A ko si mi ni ta.
0: Yes sir.
3: Sẹ́yìn ta àwa èèyàn afẹ́ràn iwájú òtítọ́ lọ. Nǹkan tó ń ta àwọn èèyàn gan nìyẹn. Àwọn tó wà níbi sáǹdì.
0: Hello.
4: Hello, sir.
0: Yes, sir.
4: Ọlọ́gbẹ́ lájọ fẹ́ fún látàlábàtà.
0: Kí lẹ fẹ́ bá mi sọ?
4: Ọlọ́run alágbára ó tẹ̀síwájú.
0: Àmì bẹ́ẹ̀ ni.
4: Kẹ́rì mo ṣe ń gbọ́rọ̀ yín. Inú mi ṣe ń dùn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ jẹ́ kí owó gbogbo lọ́ka gbogbo wa pátápátá láti sọ̀rọ̀. e ja fi okan si olorun
0: e se mo dupe thank you sir hello
5: hello
0: yes sir e ba mi se ni soki yes sir
5: hello sir
0: amio yes sir e ba mi so ni soki
5: mo tun ba ye
0: mm
5: mm so be people awon so ruwa
0: mm
5: so mo so lo
0: mm
5: oni wa su ki wa bo so de wa bo chuko balance de gawa
0: mm
5: mo tsa de de awon ti mo tun la ri de ma so ko awon mi mi mo ba no lo kawe o gba ya is so steady
0: mm
5: o to men ko no ti tsa de de to lo pe o
0: oda ese mo dupe tori asiko wa ese mo dupe ejo te ba wole e ba mi se sokini tori ero po loju opo ejo e ba mi se sokini asiko ti mi ni oju bi seju meta lo mo abi meji papa hello
5: hello
0: yes sir yes sir
5: akuse oluwa
0: oluwa akuse o
5: ibere ni mo se ti ni pe ah ijo ti eni to wa nbe to je wo ni tan cha tra wa ni wo ni
0: mm
5: ibo ti olorun to wa dari ele tan kọ́ńtẹ́ǹtì olùṣọ́àgùtà míì lọ bẹ̀ ṣùgbọ́n tí àwọn àgùtà ọbẹ̀ tí wọn ò ṣetán láti tẹ̀lé ẹ̀kọ́
0: tí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ míì nìyẹn sà àmọ́ màá sọ inú ọ̀rẹ́ inú à ń lọ síbẹ̀ náà hello.
6: hello.
0: yes sir ẹjọ sókí.
6: hello.
0: hello sir ẹ ti wọlé.
6: ṣẹ́gun ni láti ìjẹ́bọ̀dì.
0: yes sir.
6: mo programu mi mo máa mo gbádùn ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n ǹjẹ́ ṣé ọ̀nà wà ta tún lè kẹ́kọ̀ọ́ síwájú sí látọ̀dọ̀ yín.
0: bẹ́ẹ̀ ni ẹ màá ṣàlàyé láìpẹ́ hello. hello. yes ayo soke. yes akin.
7: ẹ bá wọ gbọ́ ní ṣàìtì ní ìfẹ́ báyìí. ṣíṣe náà lọ́dọ̀ ń pe àwọn èèyàn síbi iṣẹ́ tó
0: yìí.
7: ẹ tó kan lójú kí ẹ ti kọṣẹ́ ṣe mẹ́rin. ẹ jọ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run pa àwọn olùṣọ́ tó ní.
0: ẹ jẹ ọjà last call kí n gbé yẹn kan yìí kí n lè dá àwọn ìbéèrè ibi méjì yẹn. hello. hello.
8: hello sir.
0: yes sir soki.
8: pastor Adetayo láti ilé ìfẹ́.
0: yes sir kí lẹ fẹ́ bá mi sọ.
8: mo kí ni pé kúṣẹ́ olúwa.
0: yes sir.
8: bí agbo ìsìn máa gbòòrò. tí gbogbo wa máa jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ọgbàjà àdégédé sí nǹkan wa.
0: mọ̀jà gbé ìpìmọ̀ mọ̀jà bí ẹ bá pè ní ìsinmi ní láǹfààní àti gbé. ẹ jẹ́ kí n mọ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀ ń béèrè yẹn ẹ gbọ́ nínú àlàyé mi kí ló dé tí ìránṣẹ́ ọlọ́run pọ̀ owó wà ńbẹ ni o nígbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ò sówó ńbẹ̀ lè rí yẹn o ìfẹ́ owó ló sún wọn débẹ̀ o ọmọ tó kàwé tí òrìṣẹ́ sì yẹ ọ̀pọ̀lọ́run pé òun náà ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ lọ bí ọlọ́run bá tiẹ̀ pè wọ́n tí wọ́n bá pọ̀ lọ́run pa wọ́n tó bá ti pé wọ́n bá ní ìmọ̀ tí wọ́n lè fi bọ́ àwọn èèyàn sẹ́mọ̀ pé ọ̀dà àmọ́ kò sí ìmọ̀ ẹ jẹ́ kí n gbà bá dijọ́ mẹ́jọ ọmọọ̀sẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ni àmọ́ ṣe ní sẹ̀ǹtẹ̀lẹ̀ tí ó fi yé wa dáadáa tábálà àwọn ọmọ ọjọ́ tí wọ́n láwọn ọgbà mọ̀ á wò ohun tí àwọn náà lè ṣe ìwé wa the incredible life change ẹni tó bá fẹ́ nọ́mbà mi tẹ́ pè sí òun rèé o 0806593 0261 Anjola Dagudo Jalo
9: Adupe te n fi tifẹ gbọ wa o daro Anjola Oluwatomasi lorukọ mi

gba to ba ti alorun iwo ni yo ba ti alorun na iwo ni ala se lorun ji iwo ohun elo rin ji ji iwo kan mi won korin yin solugbala won kede re kaakiri agbala aye eku kale o eku gbadun orin igba ni

ibi te sin wa de amadupe adupe bi te ti mu wa bo asi dupe bi te mu wa lo o ah King Doctor Evangelist Ebenezer Obi eri pe gbogbo rin baba gan juju gospel ni mo n gba baba ti gbe ku on juju on na tun si an ti dig full gospel bye

0: su yi olorun ade mi ati yin lare lo se yi o da wa lare gbo eni o ba da wa lebi olorun a da lebi yen lo hello olorun ni ba wa to ruko yin ati bi te ti npe wa yi
1: oruko temi ni kafara diwari rapturi
0: oh rapturi thank you so much sir I wish you the same sir
1: yọlọ alẹ tun ba yin se ko ni fi ni lo
0: ami jesus christi
1: aye ni ti pe mo gbogbo a o ni se la fun ni patara ni patemi
0: ni mu wa dede ami christi ami
1: awon si patata wo ni mo da so dede ti wa o
0: ami jesus christi
1: mo ki a ni lo mo ti gbogbo yin ta ti se fe mo
0: adupe

Olorun to layo yo mu ayokunu wa adura temi gba lo se ni pe kolorun ko samona wa ka si ni ipase re lose yi loruko jesu oluwa wa

wa o ma nta aje o si ma nta da eni ti o ni pari osu yi o ma eni ti o kan re ti e lo su yi o ma lara awon le mi wa hun eni ti o la osu yi ja o ma lara awon le mi ati wa hun ti o kan ri ayo ti o kan oro la ire nla owo nla ola nla ti o si fi alaafia logba lara awon le mi atin wa ara awon ta mo fi se testimony ibanuje ori emi atiyan o si nbe an ti o bo su yi lo emi atiyan a si nbe o my gbala ma sokun.

0: ohun ti n pa o lekun yen o ti di ayo fun o bayi o ri je to o ti n ri je bayi
1: Yo
0: kan re paya si
1: baba Yo won duro ka si ko re o fere de
0: No asiko re to fe de o ojo oni tun yo ku nbe
1: Si okan re paya si baba
0: Asiko ayo re ni omi o so ti banu je

King. 1984 na se leyi o ona kan na lo toka si orun. Ele na la ma fi fule orin igbani ni oro leyi.

0: Mokila shidi e wari
1: Veneton cleanser ne
0: Jamisi o re
1: Veneton cleanser E bugi a teje shi Ti padro ti ara wo ya ija Le wama le shi wanye be yebe Inu ton kuton da ru budu budu Kubara re hiri inu eje Ama na ti de o Veneton cleanser E bugi a teje shi Ti afie wi a ti e gushe ni onoti balode Navda ki fon de lu Emi one Nigeria limited Ni wangbe Veneton cleanser jade Telephone 080-3405-1533 Futita ati rira Iwono jara Mowa Veneton cleanser. I'm a tekwe bogi. See ya gbogbo kokoro naje wele wele.
2: Ijo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
3: Ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agent abaniwale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lo to eyan. E ka bo si le se southsandsproperty.com nibi ti ati fi omoluabi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emirin je ni. Be ni ko si itani loji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ire lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa do wopo ki eni fokobale e pe wa loni sori 0916461500 tabi 0911555005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omo lua bi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa Southsands Property orule fun teruto
4: ni ya joya jo tabi onko ohun to ba nsele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704700494907047004949 0704700494949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
5: emi awon woli
6: yo tun ni ragbara

0: eje ka gbadura baba wa tin be ni orun a dupe ni owo yin ni ale yi tori pe e mu ko sese fun wa lati wa si waju yin a dupe pe ose akoko ninu osu kesan odun 2026 ni awayi a dupe fun anu to ba wa debi loni a fi iriajo osu emba mererin ile lowo olorun e wa ba wa ri e je ki yanu osele olorun aperire bi awon eyan re o se mo gbo lati enu mi oluwa je ki yanu osele je ki igbagbo ko dide ninu wa jesu oluwa wa ami mo bere si ni ronu nipa osu kesan osu kewa osu kokanla ati osu kejila odun 2026 mo ma wi pe awon osu yi o je osu ti awon eyan beru gidigidigidi awon osu yi je osu si awon eyan ti won beru gidigidi won gbagbo wi pe osu ba ni nitori eleyi fun gbogbo osu yi tabi ki n so pe fun ose merin yi mo ma soro lori igbagbo ko si ohun ti a le fi laye waja bi ko se igbagbo tori na mo ma soro lori igbagbo to n bori tabi igbagbo to n segun faith that wins igbagbo to n bori tabi igbagbo to n segun nipa igbagbo ila le fi la osu merin to ku ija mo de mo pe nipa ore ofe olorun a ma la awon osu yi a ma la ja ninu iwe eberu ori kokanla o ni ma gbe mu asayan ese ti ma fi ma ba wa soro ni oni iwe eberu ori kokanla ma ka ese kefa to ka bayi wi pe sugbon le aisi igbagbo ko se se lati wu nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun gbogbo awon ti o ba fi ara bale wa asese pari ago oluwa olorun aperire ti odun yi ni bi a de se n pari re yi ore ofe ti sokale o de ti pe orisirisi awon ebun sugbon ohun ti awon ebun yi to fi le je ti wa o ni wipe a o fi igbagbo a o fi ba olorun rin igbagbo to n bori igbagbo to n segun igbagbo to n yege igbagbo to n se aseyori igbagbo ki se pe keyan kan gbagbo nikan mo n so nipa igbagbo to n bori igbagbo to si n bori re o ma n fi owo kan olorun o ma n mi owo olorun o de ma n yi ipo ti nkan wa to wa pada mo so ni ekan si igbagbo to n bori o ma n fi owo kan olorun o ma n mi owo olorun o si ma n yi ipo kipo ti eniyan le wa o ma n yi pada loni ma bẹ̀rẹ̀ sí ni sọ fún wa nípa irú ìgbàgbọ́ eti obirin onisun eje yen to ni obirin onisun eje ma so fun wa niru igbagbo to ni iru igbagbo to ni yi igbagbo to nbori ni igbagbo to nsegun ni igbagbo to ngba idande ni igbagbo to nfuyan ni alaafia ni nigbati aba wo obirin onisun eje yi ni ori karun ese ikeji odi ni ogbon o wi pe nitori maka lati ese iketa di ni ogbon o ni nigbati oburo jesu o wa seyin re laarin opo eniyan o si fowo kan aso re nigbati oburo jesu o wa seyin jesu laarin opolopo eniyan olorin e so wi pe fowo kan mi baba mi fowo kan mi laarin opo eniyan kese po wa sodu enikan o wa soro igbagbo jade oni nitori o wi pe bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da mo ti so fun ani wi pe igbagbo to nbori o je igbagbo to nfi owo kan olorun o je igbagbo to mi owo olorun o de gbagbo o de je igbagbo to ngbagbo wi pe olorun ni ojutu si ohunkohun to je isoro ohun ohun akoko ti mo ri ninu aye obirin ni wi pe o ni ipinu funra re o ni ipinu kede ni ipinu to ni funra ni pe mo ma wi pe ti mo ba le fi owo mi kan ise ti aso re ara mi ma da ko duro fun enikeni lati so fun enikeni ko lo juruwe jesu fun o gburo jesu on lo de to leyin ko je kenikeni ko gbadua fo sugbe o ni ipe ninu nu oke wi pe ise ti aso lasan oni lati fi owo ohun kan ninu eto se wi pe ara ohun ma ya on keji ti mo ri ninu aye obirin ni wi pe o ko lati je ki ohunkohun ko di ohun lowo she refused barriers awon nkan idena ti on je ki eyan ko ni igbagbo o ma npo gan awon to ma nse akoba to ma nse idiwo to ma nse idena won po gan now opolopo awon eyan to wa nbe de isu ejo odun mejila to ti nru kaakiri owo ti tan awon dokuto won ti so pe ko si nti awon le se mo sugba o te si waju ko je ki oko ko je bari afo ni oju ona hun on keji ti mo ri ninu obirin onisu eje inu ye on keta ti mo ri ni wi pe o fi oju re sun jesu she targeted jesus o fi oju re o fi sun jesu jesu lo foju esun ko nse eniyan ko nse esin ko nse woli igbagbo re ninu jesu o lo wa iwe ma si so fun wa wi pe e ma wo jesu o lupilese ati alase pe igbagbo yin loni mo fe ko pe ninu okan re wi pe lori ibusun aisan to wa lati odun iye o le dide ninu isoro ahamo to wa lati ojo yi oni o le jade bibeli so fa wi pe lese kese awon ti won gbo mi ni oni mo fe ko so wi pe lese kese bibeli so fa wi pe isun eje re o gbe lese kese ni ale yi olorun fe gbe odide olorun fe fi opin si ibanuje re o fe fi opin si wahala re o de fe mu oni arada nigba ti mo wo ese ikokan le ni ogun ikokan di ni ogbon won ni logan ni isun eje re si gbe o si mo lara re pe amu ohun lara da kuro ninu aisan ohun asiko ti to bayi ti mo fe gbadura fun o ke se bi wasu na se goto ke se bi oro mi se po to sugba mo fe ko ri ohun arigbamu meta yi akoko ni wi pe o gbodo ni ipinu fun lara re wi pe jesu oluwa le mo lara da keji ni wi pe o gbodo gba aye fun idiwo ti a pe ni aigbagbo pe se pelu oro lasan ti en so ina oro ni olorun fi dorun ati aye oro de ti wa ko ki wo gan o to wa ako wi pe ni ati ti ko se olorun dorun ati aye aye wa ni juju o sofo okoko nbe loju ibu emi olorun ra baba lori omi olorun si wi pe je ki imole ki o wa oro niyan ase oro niyan agbara oro niyan omo birin ye de ni igbagbo ninu re iwe mo wi pe logan oh arabirin evangelist e so wi pe logan ti o de logan ti o de olugbala oni aye mi o leto loni mo fe ko ni igbagbo to n gba olorun gbo igbagbo ti ki rewesi mo fe ko fi owo re kan jesu loni ara re si ma ya bi owo re ba le ka apoti ti o gbe lo tabi radio ni mo fe ko fi owo kan iyanu ma sele oruko jesu agbara eje jesu mo so kiki oro si aye re lori ipo kipo ti o ba wa gege bi obirin onisu eje gba iwo san dide lori aisan na jade ko ninu aramo na asego fun o be ni o se ma ri jesu oluwa wa amen oruko mi ni eni owo Samson Akinide baba perire ti o ba fe gbo si mo fe ko pe mi si ori number 080 3412 9317 alaafia fo oluruko jesu
1: rire ni ori ile gigali to ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kan to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na first of the month lago mefa wuro sago meji abo wuro gege olorun apere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose lago mefa wuro si meje wuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akinride ati awon iko iriju re baba apere to ba wa dojo ru keji ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lati ago mefa wuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo ni kojipo o nilo owo anu oluwo olorun wa pe rire ni ile gigali olorun to yi aye jabesi pada ko kuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa ba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro oye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwaye ni gbogbo ojo segun tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbe yin osu lago mesan asale oni iso wa lagbara pe rire fawon to se ta ati ti gbare taye fọgọjọ ohun gba lọ gbọjọ sinmi lago mejo simo kona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fọna wa ni oluwa lọwọ e darapo pẹlu awọn ayanfẹ oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase poshu titun gba ran lọwọ wa lati oke to nto wa ni oluwa kaye yin oje pada si rere lorun jesus
2: ni ye bura mura mu ni ju meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olorun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am

0: kinkini kwe aku ati jè dogunma I jè jò. Eto lani bo ni gwa gwa oti di odula ni awon e fò se mò kwe ki isi a ima fun o loko. Lore to lagbo ni gwa gwa lati mò wu awon kini sele lagbo ni gwa gwa ki la ri gwa ki la ri gwa ki la ri wu lò sele ati bebe lò. Lani bi ose meji meta meni senyi opolopo awon kankan ni won se won tag mi ma bi won tag e mo mi won sa connect mi mo won se we rese rese pe kin wa wole kin wa wole kin wole mo ne ba ti mo ri lagbo ngbagbo na nu ewo la wa fe so nbe melo ni ka ro ninu awon se letin sele bo te se pe e ti wu ni lori jojo o to nkan bi o se awon e ti mo koyan lominu gba gbogbo e na o fe mo se ta ti so na ta gba so nlo fun mo yato nigba mi o e je kin so fun yin pe le darapo mo mi lojupo ti facebook tabi ti youtube atawon bi te mo tin darapo mo e kan lo si 32 fm 949 feyin e se be saran ti se be igbagbe se be ti mo wi pe ori oke mokola laughter house la wa ni premier ni egbe premier hotel ni mokola oda eja wo kini kan laarin kin fi video kan yin laarin iseju meji kin wa farabalẹ kan sawon alaye oro kekeke ati kini mo fe so nbe ko nse pe nti mi o ti so ri na tele so won awon video po ti emi na n ri atawon ti awon yan tari si mi pe o mo nda bi nkan lagbo nigbagbo eleyi wa mo wa ru ko da eje play eleyi kin wa salaye kekeke die die tori mi ti e ri nkan babara nu inti mo fe play na sugbon wa tin di pe wa n po si mo wa ro pe awon kan ni wi nkan kan nipa christianity ati jesus bakan bakan gbogbo nkan ba yen si fi wara wu emi lori lati so sugbon sibe sibe ngba to wa di pawo yen kan tag mi mo pe ki n wa wo mo da be npe nkan kan mo tin lo lenijo meta lawon abala bi kan mo nkan kan ko tin da be npe ko fe si down fun wa ni da na e je ki n boye yin na ti di boye ti gbo to me ki te se nkan kan babara sa ki se nkan babo ko se nkan to e ka te mo riro sugbon wa ti kokolo po wa n pe abe e wa gbo abe e wa gbo mo ni da na e je ki nkuku mo wa fun yin nti n sele lagbo nigbagbo sagbo nigbagbo gan lo ti sele e kan fe jo agbo nigbagbo nbe sugbon ko fe jo agbo nigbagbo loju mi e kan jo temple kan sugbon ko fe jo pastor tabi nkan kan loju mi sugbon sa ni se pelu oro jesus ati christianity ti yo wa dabi eni pe so ye ki eleyi mo yi awon eyan amọ ti o ba ye ni abere ki de wa se ku won ti wa abere gan o ti e toju sun mi ngba ta ba wo video un won o wi nkan ka bi meji o ke diran baba tunde esen se o ja wo video yen lo ki ja wo video yen
1: ti o practice christianity o so aso tele wi pe esin kan nbo leyin to n ba lo ta mama pe ni christianity awon ti o mo nkan kan nipa bibeli won ni kin lo mu eluwa eri na ni mo ti wa mu wa yi o nigba ti mo ni jesu ki se christian o mo nkan kan nipa christianity ko practice christianity ko so aso tele wi pe esin kan nbo leyin to n ba lo ta mama pe ni christianity awon ti o mo nkan kan nipa bibeli won ni kin lo mu eluwa eri na ni mo ti wa mu wa yi o abi jesu si under esin kan ta n pe ni jew ti gbogbo wa mo Jew yi la fe le so yi pe awon ni won ni Bible ti awon Christianity claim loni nitori wi pe four gospel iyen Matthew Mark Luke and John ko se to soro nipa Christianity igba ta bere si ni gbo Christianity iyen ninu ise awon apostoli lati bere si ni gbo Christianity esin awon Jew yi je esin to ni se pelu ofin ati asa ni Jesus fi so ninu iwe Matthew 5:17 olohun o wa lati wa pa asa ati ofin yen re sugbon ohun wa muse o ya iwo to lo mo bibeli wa toka ibe kan ti Jesus ti so aso tele pe ese kan bo ta ma pe ni Christianity wa toka ibe kan ti Jesus ti practice nkan ta npe ni Christianity ohun te ba mo e ma gba pe mo e ye defend iro Jesus o mo nkan kan nipa Christianity ba mi like o ba mi share ta ba ri bere to wa ni latodo e na to fe bi wa aye wa o ire o nigba ti mo ni jesu ki se
0: ire ire kanka eh mo sin bo wa soro sugbon nkan kan to te kokko n ba fu mi ni pe bowl yen se mo gboju gbonu to mo ni confidence lori nkan ti o abi o da nko en tokunrin so e da loju gidi gan e je n so kokko ka meji nun to wi n to wi lakoko ni pe jesu ki se christiani jesu omo kan kan pa christianity iyen ni pe en te ba practice christianity jesu oran yin se eh jesu in ti an pe christianity un eh inu we se apostle lo ti bere so jesu o ti e so pe nkan kan be ti o je christianity ngba ti an bi jesu matthew mark luke and john ese awon jew ni so judaism ni jesu lo ba laye lo practice inu e lo ti ku tori na eyin le mo bi te ti ri tin je christianity jesu ki se christiani argument yen niyan sugbon mo ro wi pe se le la wa mo wa so si o wa di pa won kan bere wi pe omo ti n po lere mo de koda won ti n ka kire e mo bi te ti bi ariyan jiyan bi debate bi nkan kan jesu se christiani e ye so fun mi nbi ti jesu ti pera re christiani nbi ti jesu ti practice christianity nbi ti jesu so pe ohun se kini kan ohun se kini kan o wa di n ti won so pe o ti wa debate ti n wonu sunday school pe egbo sunday school teacher se christiani ni jesu oro sa fe do juru ba ro pe ki a wa ni ro ile iro ile se nkan to e ka te mo so but nbo ti di pe tin bere pe in sunday school gan won bere lowo awon pe tin je christianity un jesu o mo npa re jesu o mu christianity wa jesu gan se christiani pe jesu oda ngba mo wa ngba to wa di pe video meji emi gan ti ba ro e pade lodo awon eyan wa kan ti ba ti pe se debate sugbe leyi en to soro yin na eh kini kan temple ni mo pe ki se christian ngba to yan temi jesu se christian so ni o wa practice in jesu o mo npa re sugbe ja tu nko kan to je pe e ti mo ri yi eh bi asufe yagbado to farajo le to farajo oloko ni ja wo video elekiji yen oya oh, yeah.

0: Jesus was not a Christian. Hold it. Take it to the bank. When I have the time, I will explain. The book of Matthew, Mark, Luke, John, they are not Christian books. That very books you call the gospel. Matthew, Luke, Mark, and John are the synoptic gospels.
1: Se mo kwe oro to ba ti di oro eleri meji o se consider ifunu bibeli lenu eleri meji abi meta lati fi di ododo mule inga kana la meji ju eleri ti ejo pastor loju mi sugbon a ri dada to ru rawon yan member re kan tin so pe kinikan boya I don't know tori ki se fu video lele inga kan be tin e mo bere nbi kan to pe yo bere nbi ego yo wa pare si bi ogbon awa mo boya bi ogbon lo pare si mi o ri fi video re to run da bi pastor po je po so awon kini kan bi seke seke mo run bayi ko ye mi sugbon koko e sa ni pe ati ri video meji Jesu ki se christianity Jesu o mo pa christianity judaism ni Jesu won bi si inu e loku si gbogbo eyin te ba nse christianity Jesu o firan yin tori Jesu o mo pa christianity mo ni seyin na le wa so di baba ara te ni kemi mo wa yewo ki wa mo dance si. Emi e soro si ru awon kan iru awon nkan bi eleyi Ibrahim Ofumilola ese mo dupe o Ruben Abiodun ese ngaga o ki na baba Tunde mo ti kiyin mo ti lo ilogo enu oda e ja salaye wi pe eleyi ki soro bibeli e fi han wa nu bibeli nbi ti Jesus ti pera re Christiani e fi wa nu bibeli nbi ti Jesus ti da Christianity sile Paul lo da Christianity sile Jesus o si se kini kan ko ni di ka mo fi han inu bibeli alaye la kan se alaye lase alaye lase ah oda nti nja Christianity re obere ninu se awon apostoli act chapter 11 verse 26 abi se mo gba lucky omo bibeli bo se mo bibeli se mo gba odo loju act 11 26 ni antiochus ni ati koko pe awon meyen ni christiani jesu o penike ni christiani iyen argument yin jesu ki se christiani e gba Jesu ki se Christiani. Sugbon tin je Christianity re, tin je se Christianity re. Nta fin pe yan Christiani re. Nigbati Jesu nbe laye nu Matthew, Mark, Luke and John ten so yen, o ni awon omo eyin re tin je disciple. Ninu esin Islam o muru ko da gba awon sabi won ma pe won, awon sabi, awon sabi. Jesu ni awon omo eyin re tin je disciple. Awon ni ntele Jesu kaakire ti won ko eko lodo re. Jesu omo tin je Christianity fa yin oto ni. Sugbon mo se mbo wa si bi pe se Jesu lo da Christianity sile e ja mo babo now nigba ti Jesu wa ku awon omo eyin won wa bere si ni po si gege bi Jesu se ran awon omo eyin re akoko pe e ma lo go ye into all the nation and preach the gospel of all the nation making disciple of all nation go ye and make disciple of all nation eyan ni pe e ma lo kaakiri gbogbo awon lede o ke wa ma ko awon omo eyin jo ti won di awon omo eyin mi to je pe nte ko lodo mi le mo fi ko won so Jesu omo tin je Christianity sugbon o ma awon omo leyin ta ni awon omo leyin re awon omo leyin Jesu so nigba na ti won bere ko se nto pe ni kekan Christiani won pe won ni omo leyin Jesu omo leyin Jesu omo leyin Jesu omo leyin Jesu so awon omo leyin Jesu yen ni won bere ni kora won jo ti won keko keko nigbati the world Christianity okoko jade inu se apostolic chapter 11 verse 26 ni Antiochi ni Antiochu ni ati koko pe awon omo eyin ni Christiani ki wa ni tumo Christianity kini tumo Christiani iyen ni pe awon ti ntele Christi awon omo eyin ti won keko Christi ti won ko gbe igbese aye won ni ibamu pelu titele Christi awon la pe ni Christiani nti won se la pe ni Christianity nigba te wa ni Jesu ki se Christiani nte wi ni pe Jesu ki se omo eyin Christi e je kin pe lona ti o gba yin Christi ki se omo eyin Christi Christi o se wa jo omo eyin Christi so pa mo wa ngba tin ba ra won kini papa na awon argument kan na awon debate kan yin wa ro pe eleyi o ni di emba so ro eleda be nti ko ti e bi ka so pe opolo ohun o to nkan ni opolo ohun ko to nkan e se wa mo so wi pe Jesu ki se omo eyin Jesu bo Jesu o se wa jo omo eyin Jesu Christi ki se omo eyin Christi so bogbon mu lodo yin Christi o tun le jo omo eyin Christi tori pe on gangan ni Christi ta n tele Jesu ki se Christiani abi we lo se wa ri wa gba mi lo wa hun yen tori olohun ije lele wa ranju tin ran mu le lori tin feju tin fo mu eh won ni ki meri wa pe jesu ke se en ba pile bo ji yen gan ko ye ke eyan so ru yen ke nikan odo olohun pe jesu ke se kristeni ani kristi le yan awon tin tele kristi la n pe kristeni o to wa ni kristi ki se kristeni jesu ki tele kristi kristi ki tele kristi ke yan so pe nigeria ki se nigeria se ba won tin pe nigeria ni nigerians as ko jesu ki se nigeria ki se nigerians so popolo mu sugbon kankan be ti mo fe salaye be en to e ki oye gbogbo wa to da be n pe ko ye wa to so awon omo eyin ni je kristeni awon omo eyin kristi ni je kristeni jesu o tun le tele ra re awa la tele so eni to gbe eni ti olorun gbe kale fun wa ka mo tele kristi oruko ta wa ta n tele kristi n je ni kristeni jesu o le je kristeni lai lai tori po la n tele ko si kristi kankan bi kan ti kristi fe tele ko si kristi kankan bi kan ti jesu fe tele gbogbo aye logbolo tele mo ro pe yan o se nkan kan ni teni won bere lo yin ni kwe dan ba tun de demand is displaying his ignorance because he didn't believe in the works of God. I understand it. We pay in Timon Faru and Ramba and we pay as a first of why we pay a fair condemn as a Christianity that we have a bogunty. But then, but if a bogunty can call a logic a little bit. Come more polo law, dear, go to a runuti or ba more polo law. Kevamos of me pay a girls and kiss your son. Batiman quick girls and in Swanson. Say girls or to add your sonny, e girls son. Are they Latin girls son? Kevaman pay e girls on monk a camp house. Igi osan ki isi osan. Ta lo bo jine kwe gi osan lo osan. Igi osan lo so osan. Kristi lo so Christianity. Kristi lo bi awan Christiani. Ewa ni Jesu ki isi Christiani. Modo kwe nye isi nkakato e ka. Kama. Bo tiba ti beri nti wada mpe onda be mwadi kwe. Sikilo wa serious ino ilen. Sukwa nje ka wa so. Awan kakato ni tuma diye ti moti so nan tele tele. Ti mo kato fesa la ye. Tori titi do ni. Opo lopo no mwan tan pipi mwipo jay kwe so kuso wan so. Ato kone to na gago bi. Eje kwe kwe. To na mu bi se gidi gan ti wan salaye ti o salaye nbe eni kan to ba so ru yen mo en ba
0: so Jesus was not a Christian.
1: Okay. Oh, ka tun go
0: mo go take it to the bank. When I have the time I will explain. The book of Matthew, Mark, Luke, John, they are not Christian books. That very books you call the gospel, Matthew, Luke, Mark and John, are the synoptic gospels. Jesus was not a Christian.
1: Okay, but James Allah, you told you, but I didn't know that. Now, if it's your law, ye, in your own faith, you pay, you got Jesus in Belaye, because it's in your Christianity. So Jesus will reject Christianity. What is Allah, ye, ye? So my point to come back and talk so, but you pay, if we could, you know what we. Benny, Apollo, Pogan, and talk to you, you pay, you will Matthew, Mark, Luke, and John. Christianity will see men to talk about we. So when to unri un lo fi believe pe Jesus is a Christian tori pe Jesus ko mu Christianity wa ko si mo tin je Christianity so gbe ko mo yi pe in to mu wa na la da pe si Christianity o ku awon mo leyin jo ni Antioch na ti kokko pe awon mo leyin ni Christianity the disciple also known as Christians alias Christians so nkan kan na ni in to ko jo un ti won pe lo mo leyin na la pada yi oruko e pada sin ta n pe Christianity so Jesus o tun le je adari ko tun jo en tin follow ara le sugbon nun to so hun o je nkan ti opolopo okuku mo nto to wi pe Matthew, Mark, Luke and John mo ti so yen lai mo ye igba ko si Christianity nbe Judaism lo wa nbe okay ki la wa npe ni gospel si be ni iya to be ni wi pe asiko yen ni ta le pe ni reformation nfe ni Jesus nfe reform awon kankan wi pe ko ri o ri be ni gbon baba yin sugbon ni nsin ko ri be mo tori pe bayi ni olorun se fe Olorun ti so kale o wa npe bi mo se fe re awon ofin na baba yin lo ati be lo so bo ti gbogbo yen o ka se Judaism nle lo fi je pe Matthew, Mark, Luke and John gbogbo n te ba tele nbe Christianity ko le practice Judaism ni ibe ni mo ti fon loju awon eyan tori Christianity o ti bere nto to nti won npe ni Christianity ri Christianity o ti bere ide abajo re a o ti gba eni kankan la ninu Matthew, Mark, Luke, John ko si enikan kan to ni igbala but Jesus so wi pe o so fun saki wi pe loni ni igbala wole re be ni sugbon ki se igbala iru e ti Jesus wa fi ti Olorun wa fi Jesus se fun wa igbala e ti o le to je igbala t- ti Jesu to de wa saye o ni igba ta ba fi rubo ti a te je re sile nigba na ni a to ni igbala nigba na la to fi se pase paro igbesi aye wa ti ko le ri ijobo orun ti ki ba se pa ku so the real igbala ti nje sa fese gan the real igbala ti nje sa fese gan leyin ku Jesu lo to bere so e le follow Matthew Mark Luke and John ke so fun mi wi pe Christianity le practice gege bo na se wi po je pe so ku so lo nto sugbon nigba ti Jesu ku lori ge agbelebu to jinde lojo keta nigba na ni ise igbala wa to pe tori pe ati fi rubo fun wa ati te eje re sile fun wa so inu se awon apostle un leyin igba to ku tan to lo soke to ku to jinde lo se wa commission awon eyan wi pe e ma lo kaakiri ke wa ma ko awon eyan ni eko ti mo fi ko yin so gbogbo n te ba se te ba ri idi re fi mule ninu se awon apostle ma awon epistle yen o se se ko je pe Judaism le practice Christianity re salvation ko bere ninu Matthew Mark Luke and John bi ko se ninu or let me say leyin iku Christ Oluwa wa so ibe ni salvation igbala to bere gidi gan iyen ni tokun ni yen fe so ti o n confess won pe Jesu ki se Christiani Jesu le je Christiani sugbon Matthew Mark Luke and John are itesi waju Old Testament ni sugbon to wa yato die to wa nbe ni pe Jesu ti wa de lasiko yen o de saarin awon ofin o wa nse atunse yen si atunse yen sugbon atunse yen o le sese igbala kan ko le ri le wa bi ko se pe o ba mu idi ta fi ran wa seye se lati wa ku fun iran omo eniyan lati fi eje re ra wa pada so gbogbo nti leyin iku yen ni nti nje emi mimo to bere se emi mimo bale won lori ni yara oke nigba na ni won to gba agbara nigba na ni won to gba emi mimo lati je ki emi kristi to je emi mimo ye ko wa mo gbe nu won gege bi kristi so he say won gba na ni ise awa kristeni nto to sugbon pe jesu ki se kristeni yen jesu opile le je kristeni toro ngangan ni kristi ta ntele ko to wa le je kristi tan ko to mo ntele kristi sugbon pe christianity bere nto to agbege bo se wi ki se iwe Christianity ni Matthew Mark Luke and John so to say Christianity bere ninu ise awon apostle le ti yi opolopo titi doni ifun awon pastor wa le fi gbo pe bi Jesu se bi o fomi kan se enikan se bo gba kini kan bi kan en se bo se kini kan bi kan o n se gbogbo re ni ibamu pelu ofin asa ati ise awon ju ni ibamu pelu ofin asa ati ise awon ju lona ti won le understand tori pe ati a le abolish ofin won sugbon nigba ti Jesu ku tan ko o wa mu ofin yen se o wa fulfill scripture yen wi pe gbogbo n te nse ni ibamu pelu ilana ati ofin awon ju yi emi gangan ni mo wa fulfill re emi leye ile te npa emi lagotan te fi nrubo emi ni igba te nse emi lawo te nse tori na ngba ti mo ti fulfill re bayi ko si mo so leyin igba to ti fi eje re rubotan o ti fufi igbogbo ofin ida mewa Jesu ti fufi ofin ida mewa oni ida mewa wa first fruit o ti fufi ofin first fruit oni first fruit wa so ka mo rubo o ti fufi ebo pe ebo adua mi gba kini kan se kini kan ko si tin je be mo tori gbo won ti se o ti wa si muse lekan osunu Kristi e n ba tun ni ke mo mu nkan kan wa le ti Jesu ti muse eyin le mo bi te ti ri aje wipe tele imuse Kristi ti awa Christiani practice so e si le ri ntojo ninu Matthew Mark Luke and John tori pe Matthew Mark Luke and John o je iwe ofin ti a bi Jesu si inu ofin lati bi Jesu si o si rin ninu ofin o gbe ninu ofin yen ti iku re to fi wa terminate o let me say e mo ti pe ka so po o terminate abolish ti o fi wa fufi re nigba ti fufu men ti de ko si nkan kan te tun wa kaakiri mo so bi yen se je niyan mo nbo amo boya bi nba gba ko wole boya ri nkan kan wi tori mi o ri nkan kan ti a fe mo wi lori ile sugbon e le pe mi be ba ni nkan kan te fe so awon tin gbole omo ro pe ki la wa nso yi omo ti di nkan gidi ni goro gidi gan mo ni ti awon ko kora won jo esin kesi le nse Jesu omo npa Christianity Jesu ki se Christiani Jesu ki se Christiani ki wa ni tori ko fe ri nkan kan ti won fe wi je mo bible kan te ni kan ko ti fun mi yen je sade ka o ke dan ba ti di ni oje ba nso soke okay nso soke taluni akoto iro and when he had King James Version, and when he had found him, he brought him unto Antioch. That's 11:26 Acts Timothy Lekan Benny. So, and he brought him into Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Fungba akoko akwa uruko awon mole in Jesus da se Christiani. Kina ni tumore awon tin tele Christi. Jesus gave us no religion. Yes, that's another point. No religion can save us. Rather, Jesus gave us. Hello, bangbe. Hello, sir. Hello, sir. E wo ni bangbe na wo gbotin kankan do. E ma dan jore oto le tin du mu je ro pe e ti mo nka mi ti fi number ta mo fe ka to de ni ngun point kan jade ti mo fe salaye mi mo ke phone mi ni du mo se bi ara le ni. So Jesus gave us no religion je kin kan salaye la ba la be yen. Christianity ki se religion ki se sin way of life ni mistake nla ti o ti wa nle ti pe ti pe emi le lesson Christianity ko se sin. Is it that you are a religious person or you are a Christian? You cannot be a Christian and still be religious. At if da in tea in kamedi te ojo ra papo. So religion ti wa ti won to bi Jesu. Judaism religion ni Matthew lati Genesis de Malachi ati tesiwaju re inu Matthew, Mark, Luke and John. Religion ni won practice nbe. Now salvation ni Christianity. Awon tin tele awon eni ti agbala asi ka kun ijo ye awon ti agbala. So awon to nigbala ni Christianity ki se awon tin sesin iyen fun ra re another big problem to je pe awon awata pe awon Christianity nsin gan lesson tun ni wa mo bi en pe mo ti salaye yun na e je kin gba pe bi meji nle e bi meji nle ki mo. Hello e kale. Yes sir. Yes. Okay, kile fe ba mi so.
2: Lori iwe ire mere ni.
1: Yes sir.
2: Ti on to ka si e. Iro lo pa no de wo ti Oluwa bua ya. Ninu iwe mere ni Jesu se igbala. O be ni ki Jesu lo loko mefa to lo kede Jesu. Ni pe eni to se eni to so gbo ti mo ti se. Nko. Ninu John o be se ni wo lo dejo ku fun nko.
1: In
2: to so nipa ti Sakeu ni wipe mi ti mo wa gba laye la. Igbala wonu ile re Sakeu.
1: It's all right. But I didn't mo ti so nkan kan be to tun dabi en ko ni de ka salaye igbala nipa itaje sile Christi o ti de gbogbo be yen sa igbala tin win be yen ko ni salvation ti a fi ta fi Jesu se etutu re. So igbala tin win be yen agba yin la iyen nipa agba yin la kuro nu ofin sugbon gbogbo awon to wa nu we Matthew yen patapata nu gospel ni won si gbo lo wa la be ore ofe iku Christi eni ti Christi oba ku fun ko ni gbala mi so pe gbala te so yen o correct o sugbon igbala e da be npo wa pin si meji nsin mi fe mo so wa technical bakan bakan en fe mo so nkan to fe dojuru sugbon ta ba so wi pe omo tin so ngba ta sare si eni yen lo gbala ti o je ki mo lowo oku ti o je ki mo to opa igbala kan nu. Sugba igbala eleyi ki se ru igbala pe ogba lowo oya re ko je kona ogba la lowo kini kan tin le igbala kan ni e igbala tin benu gospel mererin ni igba ni kuro labe ofin sugbon igbala eto ni se pelu ijobo orun leyin itaje sile Christi lo to bere bi Christi oba ku ko jinde asan ni gbagbo wa gbogbo awon ti o witness tabi ti iku Christi ti o nipa lori aye won ti an ba lawon nigba lawon oni won wa Jesu ti ta ti ta eje Christi sile iru igbala Olorun fi ara yi to bege ti o fa bi re kan so fun ni ke eni to ba gbagbo ki se ngba to nbe laye sugbon ngba ta ba fi rubo tan. Tunde Makinde evening sir, thanks for always enlighten us. Oluwonjo Ademola Oyebamiji Ebini sir ati Arowo Safe Segun Wegen Adeleke Olowo Okere Tunde Makinde voti kanyun atanyin to ku sa e je kin wo bi n ba ri ojo na ku je tin lo were were baba ri ipe kini awon number wa to wonu kulu 070 5 7 0 5 7 0 5 7 0 9 4 9 tabi 080 97 0 9 4 9 tabi +2 234 90 62 0 9 4 9 mo n bo.

0: gbogbo awon nkan ti an wi yi o ni se pelu eko bibeli to munadoko ninu church wa gbogbo boya to ba se se mi mo boya yo se se ni bi ojo mejo oro anilo lati so awon nkan kekeke ifun do kere pupo sugbo bo se kere pupo na opolopo mo many people le defend the awon tin bere n challenge mi leyan ni o pe so fun mi to wa pe Jesu je Christiani to ba je pe Jesu mo pa Christianity ti ki ba se Paul lo dale te wa n pa ro mo Jesu so awon kan kekeke opolopo mo o ni obirin kan ti o je olorin kan bayi olorin kan bayi ti o si morin ko gan to je pe o jade wa lati nu church ko to mo ko awon orin ta n wi yi mo like re funra mi ide ti mo fi like ni pe o wa fe replayful o si je oloyaya kan hello
1: Mr. Akunle
0: e kale
1: sir
0: yes ma
1: akusi ni
0: awa niyan
1: o da number ti won ni Jesu se Christianity ta lo paran Paul
0: Inti won wi ki se inti won wi motisala won ni ofara ran Paul won ni Jesu ki se
1: ade se ki se Jesu lo fara ran Paul ni
0: ben
1: abi ko so fun won ko so ngba ti je to of da usu bo loju to doju bole o ni water ni o le mi ni
0: Jesu inti won wi ni ma nbo ni Jesu ti pere Christian ni won bere won ni ofara ran Paul won ni nbo ni Jesu ti pere Christian ni ke fi awon nu bibeli inti won bere ni yen se mo ke te ba salaye yen ko salaye won ni ofara ran Paul won ni boni Jesu ti pere in Christiani boni Jesu ti practice Christianity enikan ni boni Jesu ti lowo source wo lo lori teye fi lo source pe source bo lo lo hello
2: kale bro
0: e kale
2: ide lo ko kola ba
0: yes
2: seri awon to ma ba won pin argue ye kon ti so fa awon to ma gira kile jade be je so le ko kale to kale nkan to wa mi
0: to ti mo polo lowo be ni
2: yani kini but so do amo oro ti wa intelligent Jesu je Christian kini kon kini kon everybody mo pe you guys even on practice like Jesu
0: be ni
2: ibo bo temple synagogue ti Jesu lo yen awon ju
0: di lo ni be ni
2: Jesu wa mu in to je ma faje awon atawon Pharisee kankan na ni
0: be ni
2: te pe to won bi wa yato sin kan so kini ajo tawon ti o ba kan ma mu awon kan
0: ti o mo gbọn lọwọ be
2: eseun dare
0: ese mo dupe nti emi na o ri ti o gbede tele bo tin gba to wa di pon Christian kan wa npe mi pe eyin na gbọ bo se Jesu je mo so ni di ke ni mo bere ke mo se le iwa je nkan ta mo so ni en to so je gan e ti mo pe nkan kan se ngba ta ni emi ni Christi eyin te ntele mi Christian te le mi te mo je Christian se Christian ni as de so tumo re fun yin pe en tin tele Christian Christiani e wa ni Jesu is a Christian se Christi o mo tele Christian ni abi Christi eni ka mo lowaju ko tumo tele ra re abi so on time kule so ni but inu ti mo so mo kan ri pe awon kekeke gan o fe mo da won nje mo ko bi kini se kere to elomi o yanu kale re to pe ah emi o se Christianity mo ati Jesu ge se Christiani ki wa ni mi ya da mo aya ara mi si bo en se ko kere to hun na lo po le elomi o se dori kodo ti o pe o nti gbowo won ti so nkan kan fun won ti sin loju atopolopo nkan ti won so kaakiri iru anda won tojo ni eyan ti abisi nu church omo pastor papa hello
3: sir
0: e kale
3: e di amo gbe program awon eyan bayi ajibola le kan si
0: yes sir
3: Paul ti tu asiri won o ni ti o pe ba sumo o ni won lo ma gbe awon oluko o ni asiri nkan kan won se bere ni ala awon oluko ti won o gbe jade awon na la yin yi awon ti won ma bibeli
0: be ni
3: ti o ke won kan sa di pe won soro
0: bẹẹni
3: awọn ọmọ olé wọn lórí
0: kẹkẹ
3: náà jọ làwọn kẹjọ ń wọlé ra wọn lórí àwọn tí paul tú àṣírí wọn nìyẹn
0: ẹ sì mo dúpẹ
3: ẹ má gbé program wọn mọ ẹ má bá ṣe tí mi lọ.
0: Now kí ló jẹ́ kí n ṣe léyìí ni wípé ta ni ọ̀dà àwọn èèyàn lóhùn nígbà tí àwọn ọmọ kan tí ọmọ nǹkan kan tí ọmọ nǹkan kan bá gbọ́rú ilé tí wọ́n ní àṣẹ jésù ṣe kìrìsìtẹ́nì kí lèmi wá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì sí bàbá wa sọ nísìn nígbà tí wọn n tó jẹ kó débẹ ni pé láti àwọn church kan sendes mi pé fún ní bible school I mean ní sunday school wọn béèrè rẹ wọn mọ so bí nígbà àmọ́ sọ́nsìn báwọn yẹn ti understand n tí ò mọ̀ ń dá sí ro ilé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ tó bá ti wá di pé ó sún mọ́ bẹ́ẹ̀ eléyìí tẹ̀sí tó yẹ ká mọ̀ sọ ṣùgbọ́n nígbà tó wá jẹ́ pé kò yẹ ká mọ̀ sọ táwọn yẹn wà mọ̀ nkọ́ ẹni tí ń sọ yẹn tẹ bá wo fídíò ẹ̀ lórí kíní ẹ̀rì pó ní confidence ìbàjẹ́ tí ń ranjú gidi gan ni pé ẹ sọ fún mi so ohun tó bí àwọn tí mo ti ṣàlàyé nìyẹn kì í wá sílé nìkan ìfún christian kan so to say hello
1: Hello, Mr. Kunle.
0: Yes, ma.
1: Sherry, I want to be in Sunday school. I want to go to Jenny Gala alone.
0: Benny.
1: I'm a fucking smoke, but I don't know church, you call like Jenny Gala.
0: Benny.
1: Oh, you know me. Ara won ton le fe ko gbe subu ni no awon no bere question tem bere
0: eyin
1: wa mo bere question e pe se Christ se Christ go go ko lo su Christ Christian
0: mm
1: epo ka se eyin o ka bibeli
0: mm zeli e ma fi ja fi gora nti o ba ye ni o ye mi nti o ba ye ni ko ye won na ni won ni ki an fi awon no bibeli nbi ti Jesus ti para re Christian won o si ri ko de sin be n to to bo so e kin ye wa nbe si e kin edija ngba ti Jesu a ni inagije awon omo leyin kristeni eni Jesu se kristeni so e kan ro po kere ni ta lomo ye yen ti irufe awon oro bayi to ti si lona ngba ti won wa de bi pe won be ni Sunday school won o ri down mo fi aro pe e kan ja akuku bo ba se eyan ogun lo ba mo nsin ti ba pada bile lo la nsin pe Jesu se kristeni ngbo lo wa nu bayi pe kristeni ni Jesu abi Jesu pe ohun ohun je kristeni se mo ko mo ti o so fun pe Jesu o gbọdọ je kristeni to run gangan ni Kristi Nigeria o tun gbọdọ je Nigerian to run gangan ni Nigeria awa ta bi sinu re no Nigerian a to pe Nigeria ki se Nigerian so possible ni so eyi ti mo nso lo boya to ba se sister tori ogbo nkan ba yin a mo omo po gan elo
3: elo ja
0: e kale
3: e kale za
0: ah yes sir
3: alawa ni lo pe lati kutu wura na ja street
0: ah o de iseju aya meta mo ti fe mo lo
3: e se ri nje le da ti e so ni pe bi o se ya se la be ti salaye kini o da o tin je ko ye yan
0: e se mo dupe e se mo dupe lucky mo ti lo le number te pe mi si 080 leyin eto 080-65-93-0261 080-65-93-0261 Tebani Katebani Bamiso Apostolic Movement TV Elowa Wafimu Wankanka Odaro

0: tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba ntan po rayo wa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanse ani ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atageshe maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o ti wa ka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: Kuba 24, 29, 32. Shout if they hear. Pelu alori bobo ekoni bani dore. Kante 32 FM 94.9. If they hear.
2: Emi awo woli.
3: Emi awo woli. Yo tunera bara.

0: So, Oloye Ewenja Adegoroye, Ige Adubi, Agbefa Gorite, Oto Oluawu Tile Ibadan Tile Toko, Magaji Ile Oluoje, Nelu Ibadan, Momo Toki Ye Kabo Sori Eto Loni.
1: E ku Ile Olotu. Mo ki gbogbo omo ko tu ojure tin gbo mi o digital fin gbo mi ti yan ni di o
2: ami ase idu
1: aboru aboye nle babalawo
2: aboye bo sise oloye iwe nje adegoroye ige adudi e ma binu o alaye ni won kokoko se lori oro ki n to wa bere bere ti mo fe bere eyan meta won wa nle ise kan oga na meteta o sugbon po kan sile loke awon meteta won si koju osun sugbon nu ayewo enikan won sagbe be bo re kan mi ba tu wa de a lo ki okun eni na won pe o ma lo bi nkan kan ba de ti nkan kan tun si le eni na ni won tun pe ko ma tun janfani e awon meji yoku wa n wi pe ah e ti je bo ni ina ki se sori to bo se e gbo se a so pe eni ti o je pe o na won san pe ma gba yi ma gba yi sori re loro mo be na ni abi awon yoku aba o ni ririn ajo abe n toro re je mo se ni ajo la so pe rin
1: e se olotu tori e na la fi mo so pe ba si waye pari laari ari si sakun ku koja kadara be ni oyin ekan osi ni ye kadara sugbon o ye ka wa na ogbiyanju ba ba bogun omo ikan na ni o kuku joga tori e la fi mo so wi pe ton ba ru o loju obi le lere 256 ni odu fire to fun awon asomogbe gbogbo osoro ti ma sele si eda laaye kokan gbogbo e lo wa nu oju odu fa kokan eto olon ni fa emi adegoroye ge adbi agbefa gori ite otun oluawo je nara fun gbogbo le ibadan loni babalawo ni baba mi won da ese ntaye mi lati omo ojo keta ni won ti mo npe mi ni adegoroye ngba ti mo je oye sense to de aye kan gbogbo ebi tun parapo won wa ti ni je magaji oluoje ofoje gege bo se je pe baba mi babalawo ni a ni se meji ran wa

0: my dear, sumo mi ni bi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti Akim Amsat fe bere eto kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re. Eh

0: gbara le bo kin o ako atara ko ni ba data ba kiri ko ni budget for everybody oni pe leyin ise fadunuku ati lo si service sunday alo ti christiani ti alo ti muslimi alo ri ti oja ba na eriwo ya eriwo fun imoran pe ele o eh o
1: meta
0: loko e bu ti ori nanu oruwa loruko baba ati omo ati
1: mi mi mo
0: ti mo meta mo kan nanu lo to lo nda meta meta ni oda aro oda osan oda ale ehn oda baba oda iya oda omo meta meta ni
1: meta
0: o ko mi gege ni akima mza ti mi lo mo oloje mo ko meji omo ko gege ni ti je metu la moko ti se bro je gege la ye fabada
1: Olu ake me ya saladin loru koti. Mi ama walo ndo eki mo gomo mula meji oju shè ye. E mi ama lan tu ba ni mi o omele wokun. Omele wu woyi woyi.
0: Omele wuele, omele di ewele. Che yi geta ni yo.
1: Yemu wala omele di ewele li. Mbe yo shè le ni shebe.
0: Ele di ewele.
1: Mi lele ebele o. Mo ni e mi o tu ba waka. Omele wokun. Omele wu woyi woyi.
0: O tu ba waka. Waka da yi lona le wa walai olo yi tole lo lo re deki kese ke wole ke ma wa e dos bu kabere tu e wole ta e wole wole ko yo ta

0: awọn kan ti nipa ti ba yo
1: kẹbi
0: won ti de ba ti o
1: won ti de ba ti amala ti radio
0: to de bo wo amala bi olusola o lo ti de pa ti so pe awọn dsg food kitchen te ma gbo je wa won le gbo je won nisin ni bayi
1: mo se gbe le lo gbo no
0: ti wa ju se de ta ne ju de ti gbe
1: wa onjo wo
0: so everybody wants a program la lei wa si orire won je je ose kan gba ko ni dsg kitchen
1: o je ha je yo
0: o to bere pe do we ti ni
1: baby want to be lolly
0: I don't know you'll be there but I'm baby kini tu ma rere se baby ni mo je bayi am I a baby
1: you are a baby
0: how
1: baby baby
0: bo ebi si baby o
1: baby bubu
0: abu o ko fu re ni baby give you a baby tell me
1: you are my baby ya wa la ya yin la je
0: yeah

0: Sogodomiro. Sogodomiro.
1: Two bende.
0: Oruko abi ti so.
1: Abratis. O gba suru. Nti atis.
0: Okay.
1: Aya ti o gba suru.
0: O da wa o.
1: Ore mi dagba jibo ni soro.
0: Okay. Oda.
1: E kale o.
0: E mo kale.
1: E ku eto.
2: Esu.
1: Yo da fu wa o.
2: Ami, ami.
1: E mo bi tu
0: o. Okay. Esu, esu, esu adupe o. Esu. E gba ni me, e gba.

0: kẹni.
1: N kilo mu yawo ti yawo n kena.
0: Iye ni mo fẹ bi o leri gẹgẹ.
1: Emi fẹ gbere lọwọ ti ẹ na ngba tan ni mo gbe yawo lọ o n
0: ke. Sinu iya ni ki so abi wo lo so.
1: Iwo ni ko so tori ko ye mi to mu yawo ma suku. Yawo wa n ke won gbe eru n ba yawo ni abi bo.
0: Eru le ma ba na ati pe to mo pe ko gbe ile beri. Ile to lo fẹ ma gbe ati pe na fẹ ko wa se kiri ri.
1: Nyan gangan le mi gan ro ko ba ye pe papa
0: ni ko seri
1: won wo pe eh yo dun ohun abi ko ni dun bo lo se nsin
0: okay yawo le mo ke se da gbe won lo jo ke na to oke so oke igbegbe ya mi oke mo wa be do na
1: ebi ngba to je pe aburo ki ti eni ona abegbon
0: ajatala
1: eh won to kini won na
0: ah arabanda
1: arabanda igba ajatala
0: Ya
1: mi o je pe alomi lamu kokko wa ye alakoko igba na wa se ya fun ya re ohun lo gbe basket ya re apere ton fi di gbogbo nkan bo wa pe won wa bi ajantala
0: eh ibi wa bi ona le ni si bayi se iwo na ke gba si
1: ah mo ke o
0: okay
1: oju ro mi
0: eh
1: oju mai ro mi yeye o
0: eh gbaya
1: Tongue me lolly, I'll call you my
0: room. You'll be like about your Purileno. Papa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
1: no,
0: Oh,
1: how
0: many books you
1: can't? I immigrant say okay in kan kan. Mo gbo wo wa le ti mo ri pada. Owo yen ti bo si afun. O ti toju re. O ro pe mi ri e ngbo toju e mi kan soro ni. Mo ba ni eh lagbaje osanwo kamodo osanwo. O
0: ti joju mo re. Do na e fe rowo lowo oko re. Ni jo ke mo ko owo tori silver.
1: Eh.
0: Mo ba ni Bo abe lo wo onje.
1: Bo onje mo bere.
0: Igba wa ni aye lowo lowo. Be ni won munade. Ti fa lu base fe.
1: Eh de ja.
0: Wa fole.
1: E je bi bo wa.
0: Ni jona. O ni ah anu mi lamu. E mo lo lowo lo. O si ka owo gidi jona. Si mo na ye you be so kun ni.
1: E wa e ya la ile e te mo ko to ti sele.
0: E mo pe awun la won kun.
1: E mo to sele.
0: Mo ni wa lara ju.
1: E je soro alomi lamu fun yin la le ke gbo. Ni ojo kan. Alo mi lamu o wa ni ko sowo ko sowo lowo owo po lowo mo ni o da to ko mo pe mo ti mo gba to n kowo sabe chia bo se lo ton ba mo kan re owo ni
0: so yo ri be
1: ngba mo wa e owo ngba to wa de ko le bere lowo mi to pe ko sowo o sa n lo n bo oru wa mu bo se n wole lo se n jade lo se n wole lo se mo wa so fa won mo pe e wo baba yi wole baba yi jade
0: kemi ma su re
1: Stealing, yeah, bold, and what do I want? Only a walk pony or where, but to our water, cool, stealing, but to our water, cool, ever. Hello, you love. Well, check it out, Flajay. Oh, well, you're daddy. Oh, well, you're daddy.

kọworin lalẹ yi ta jo seto yi ti gbogbo fi ko se tori bi o ba si eyin ta ni awa eyin la ri tinu wa fi ndun oni yan se o olobe ise awa na ti agbe wa lagbara edumore a tun le gbe ti ose to nbo wa lagbara lowo olon emi wa ngba ladura pe nu ayo ati alafia ta fi yin si lose yi lati ba yin lose to nbo oruko mi o yi pada oluwa kemi yasalode yin na ni o dabo o di lose to nbo

0: sọ pé ibùkún tí mo ti sọnù.
1: The blessings that I have lost.
0: Olóore tí mo ti sọnù.
1: The blessings that I have lost.
0: Aláàánú tí mo ti sọnù.
1: The blessings that I have lost.
0: Láti January.
1: From January.
0: Ẹ padà wá.
1: The restart of
0: me. Ó máa kígbe sókè. Àwọn ire tí mo sọnù.
1: The blessings that I have lost.
0: Opportunity tí mo sọnù.
1: The blessings that I have lost.
0: Láti January.
1: From January.
0: Padà wá.
1: I take them back.
0: Oya oya oya.
2: Mo ti ba yan yo ti mama yan ma ko ko pe mi na ma ko so mo ti wa dele lojo e ari ton pari ni last ko mo na pe wa pe mi o lo ale se ready fun lo ni mo ni ah olorun to yi ti ase ni malu ma won o lo ase bi ko bi o go fun olorun December 14 na se ready fun date
3: eh atoko
2: be de pe mi
3: eh ti se wedding tele
2: oko wa se wedding
3: ah iya
2: bo
3: le se jo
2: ejo eni lojo
3: ejo gan ejo gidi
2: lojo ayo ejo
3: ejo kan
2: ejo ayo
3: congratulations e le ti bi gbo mo tan
2: a ti bi mo tan
3: gbogbo eyin te sayeye ri e ma sayeye
2: ami jesus
4: oru beta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun samu ojo pe o ma bo wa
5: gbogbo ọ̀rìn àjò oṣù kẹjọ.